0: mon sa Pagadian City.
1: Aha.
0: Si Sir Jonathan Ditablan, mag di gini matablan o kuan. Pero nindot ya mensahe kay sila god din sa Mormon sa Pagadian, usa ra man nila simbahan.
1: Mm.
0: Kanang diha sa unsa ni dapit sa provincial capital.
1: Aha.
0: Nindot pagyud sila simbahan. Urag wa ta ka kitag simbahan sa Mormons nga dili nindot.
1: Oh, halos na na nindot, halos siya. Na nindot gyud.
0: Mamao ra ni siya og iglesia ni Kristo.
1: Oh.
0: So, nindot sa mga simbahan.
1: Usaray set up, no?
0: Usaray hitsura sila mo simbahan.
1: Usaray hitsura simbahan.
0: Oh.
1: Hindi pare sa ubang simbahan, mga higala nga.
0: Oh, usay mauna-unaan siya katukod.
1: Muna to.
0: Muna ni. So, nagit sila. Nindot ang simbahan nila. Kasagaran sila mga naikortahan. So, ang presidente po na niningkamot po siya nga. Sulod sa iya nga termino pagka-presidente. Huwag man tamo sa'yo, no? Parihaban niya sa uban sa pare, kay magbalhin-balhin man. So, naapod sila gikadunit sa city government labinas panglawas kay nakita magud nila importante ni nga klase nga pagtan-aw, pagpangitag pamaagi nga doon ay mga equipment sa panglawas.
1: At least mga higala, katong mga membro po nila, nga mga Mormons, mga higala, mas dali rapod kay kung sila maoy magpalit og medical equipment,
0: na sila po i-mumintin.
1: Sila, alang sa ilang mga membro, medyo dako, mga higala, kay ano, kinahanglan man kag-maintain, mumintinan sana.
0: Kinahanglan kag-doktor nga mo-operate ato.
1: Kinahanglan po kag-doktor, so... Yeah,
0: kaning... Panelisis. Mabito gingon ni Mir Sammy kung adugay kay apilon pa dahil pag-inspeksyon sa Department of Health kung naaba kay tubig din ha nga mineral water. Apilon dahil nagtanaw.
1: So, muna siya mga higala nga og sila may mo maintain.
0: Daghang equipment nila maintain nun.
1: Daghang equipment. Unya, mag-hire na po sila o doktor. Noon, may doktor guro sa ilang membro.
0: Pero lisa, pag di nimo sulduhan, kaya pag-inabuhi, mag-una.
1: Sulduhan, gipon nimo. So, at least, kini mga higala, igaw sila nag-donate nito. Maunin punduha, gipa-maintain sa LGU. So, doon ay panginahanglan sa ilang membro. So, posible, dalir kay mga higala.
0: Okay. Atul sa ihang minsay, sila ipabati lang ito na sa ugma siguro.
1: Basin ugma, paningkamutan ito ugma.
0: Nag-ingot po sila, mayro sa miku nga, kung doon na po ay mga kauban nila sa simbahan nga, doon ay problema ng susama ni ini, kinahanglan. Matabangan. Unya, na maintenance na ang LGU mag-maintain kay moabot mo yung panahon nga na equipment na pisa nga maguba. So, maintenance sa LGU. Unya, na pag yung doktor nga mag-tanaw. So, dili na kayo mahago ang simbahan.
1: Laging oras ug panahon mga higala ang tulog masamantak na og samang istasyon. Inyo higala sa kahanginan.
0: Kini sa Elmer, pag-its maghanay.
1: Kini sa Bsa Extra Botay, naging salamat sa pagpaminaw. Adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Punaday?
4: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sana ko, bilhan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man
6: sa Paragis Pila-Pila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktora o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: Radio Banting Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktora o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: 8th Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan na tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain na alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may kusog itong pangkugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.
5: Radio Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Kabagting o kabalkada maayong buntag kaninyong tanan niya ng BBC Daglit Balita alas 9. Nakadawat o cash for work incentives ang 85 ka mga youth beneficiaries gikan sa Pagadian City International College ilaom sa Tarabasa program sa DSWD niyatong Hulyo 14, 2026. Ang maong insentibo sa kapag ila silang aktibong partisipasyon o dedikasyon sa programa samtang gilaoman usab nga makatabang kini sa ilahang pagtungha. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Radio Bagting.

0: Rádio Barbarim. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga milasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Mura dark spots siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Eli Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Magbating.

0: Rádio Bagbagim. Are you
1: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdig kabalkadaan niya ng BBC Daglit Balita alas 10. Malampuson nga nalagpas ang motoridad ang sa 40 anyos sa kipahigayon nga drug bypass operation na sa Purok Pag-asa, Barangay Lantian, Labangan sa Bumaga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang 5 kasasye sa ikatahapang Shabu o uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalog na sa Labangan Municipal Police Station o ikatakda pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting, ni Shade Florence Afima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, ang pag-atubangon sa usa ka 33 anyos nga individual human kini nga nadakpan sa Purok 5 Barangay Kagawasan Dimatali. Ang dinakpan na pag-awsan kini og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 6 Pagadian City nga pinitsahan og July 14, 2026. Human nga nakalapas sa Section 5, Paragraph I, na doon ay kalabutan Section 6 sa Paragraph F sa Republic Act 9262, na doon ay bielban girekomendar nga mabalor sa 72,000 pesos bugti siya temporang kagawasan sa kasamtangan kinagibalog na sa Dimataling Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 11 kung si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o guna-una. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudhudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Nanapods Lady Antonia. O banay ko ninyo sa programa, ha?
6: Nakakaloka.
5: Para sa gusto mo text or muhatag o joke time. Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o paudyaka. Namatay numero mga kaudyaka, ha? Ipadangat lang ninyo sa itong numero 0997-765-9923. Oh, katong nga na ay gusto nga ikuan diha, i-share nga mga pa-joke time. Nadi tayong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ingon man na ako nang i-mention sa inyo taon-taon mga kaudyaka, aron po may bawaan ninyo. O may numduman ninyo ang mga klase-klase nga mga ngan nga pwede ma-avail sa atuang mga designated nga mga parmasya. Balikon ako, pwede kinyo ipadangat inyong pa-joke time o paudyaka sa 0997-765-9923. Ay, shout-out po sa mga naa karon sa ospital o kamulo o paminaw sa hudyaka sa kahanginan. Shout-out na lang para dili kay mabati ang kaguol. Ito ang mga naminaw sa tuwang programa unya. O kana bitaw nga naigipang bati diha, manginaot ko nga maokay ramong tanan, ha. O magina ko ang kuang pangandoy nga maokay ramo. Ug ato ginang iampo. O pagsuway ra man na sa tuwang mo bitaw nang ayaw lagi mog kuan ayo og kanang abusaryan yung lawas kay maningil gyud na madugay. O maningil gyud na madugay mga kaudyaka. O mo nang paniguro gyud in taon mo hanga. Oh, dili mo ma-stress diya o pag-ayo kay matingala mo, mo'y gibati, pero nga namang kalit lang ka na adto sa ospital kay isobra rin ka ka-stress. Relax lang na ato mga kaugalingon. Labi na sa sitwasyon karon nga pertig yung gubota diri sa atong mabasa, atong madungog, atong makita ng mga balita. O, banilang ko ninyo, ha? Kay mag-inubana ito aning programaha, ah. Oh, kaya uban ra ba kay diigin mo musugot og kanang mapingis sila ani programa, ha, kung pwede i-extend na po og oras. Abi nila glalim mo yaw-yaw dere nga Camille ra ba gihapon ko uhawon gihapon. Mubalik ra po.

0: Grabing kiniaya, gyuday. Oh, maayong adlaw diya kaninyong tanan, mga kaudyaka, ha? Ayaw mo kalimot. Ayaw mo kalimot na apuntay Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa inyong mga mata. Oh, para ni sa inyong mga mata, katong mga halap ang mata diha. Nagproblema mga kaudyaka, unsao nila pag tanaw ang mga letra. Oh, unsao nila pag plaster ang ilahang mga... Ang ilahang mga pananaw. Pinakalisod mga kaudyaka. Oh, pinakalisod mga kaudyaka, kanang halap-halap pud imong mata. Oh, nakasinati baka kahanap sa pananaw, lisod na imong pagbasa unya murag di na kay kakaklaros mga letra. Sulayi mga kaudyaka ang gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran. Oh, nainangutana, number sa hudyaka. Paspas kay kumo istorya o hinay kay mumutype di ha. Bitaw, idedikit ni sinyo mga dingding. Ayaw sa inyong cellphone isip kay usahay lagi mga wadan mga wad, mong cellphone, mga wapil to number. May man lang sa dingding ninyo ikuan, idedikit. Okay, lisod po. Taplako, tanggalo na sa iyong silingan na apil yung dingding. Bitaw, pwede kayo i-text ang 0997-765-9923. Ay, ngayaw. Sir, 997-765-9923. Mauna siya ito ang numero. Kung gusto mo mag-joke tayo mga kaigalaan, ha? Siyempre, Lady Antonia, maayong adlaw di, ha? Oh, nalipay na po namin, kadungog sa imuang programa. Bisa na problemahan, may karong panahon na. Ah, natural, ramagunang problema mga kaudyaka. Uy, ay lang ko niyo dibdiba, good ante, kung wa kay dibdib di ha. Pangaon na mo diya ha, ako lang ang unang ahungit. Tarungag usap ay ditsugtolon diya ha. Ah, malipay na lang po ko, nga nabusog na mo diha. Oh. Aga syempre po natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mga gini siya ikaabag nato sa pangadlaw-adlaw nato ng aging buhaton. Natay gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, sa tumakaigsunan diha nga ang ilahang pamahaw kay ginaskip na nila kay uso sa iya ang diet. Unya sige na lang intawag ka late sa trabaho kay napay atimanon nga anak di na kapamahaw. O, pwede kayo mo inom og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kapira ni siya. Di ginin ninyo ibestar basta-basta gra nga kape. Kay kani nga kape. O, naani siya ay mangustin. Naani siya ay barley grass. Naani siya ay psyllium husk. Dako kayo ni siyang tabang para sa tua. Protetado atong lawas bisan pag wa tay pamahaw. O baka ha, wa yun tay itakang pamahaw. Oh, naay kalainan ha. Sa wala ni kaon ug wa gyud ka kaonon.
1: Dela sa ko magkaon, pasa ko.
0: Parera gud ang pangutan-on ka sa imong amiga or amigo mga kodyaka. Ya maulaw ka ba na mingon din ka nga. Hoy, mga una ta bali na ba? Busog pa kaayo ko oy. Moingon kag busog pa kay ka pero ang ending kay nagkuha na day ang tiyan. Sa man ni akong kasones, eh, nga natangtang na kuan man ni, eh, nasubraan naman ni kabundlot ni akong tiyan ba? Hindi mo ako kakonsentrate yun mga kaudyaka, baon niya. Kana laging pilingon kay tagamay hawak, highwish, kunuhay, baon niya. Paglingkod na ako, nga natangtang, tangkas mo. Katalia, tarungon sana ako mga kaudyaka ha, kaya makita ninyo si Bilay ba na nakasilip, nalisod, nakaayon. Mag-viral, gitag pinakalit, Usaka DJ, nag-FB Live! May nakitang hindi inaasahan, ala. Kanina bitong gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee? Ang Purple Corn Coffee, taas na antioxidants, makaprotektas, lawas gikan sa free radicals, suporta na sa kasing-kasing atay, kidney, og nerves. Nindot ni Shop, shoutout dia Unil Kilang, Elvela Garanta, dia Santa Cruz, Quezon. Ingon man ni Randy Santesas, Leo Labadan. Shout out dia sa inyo, ha, Aiden, Lucia, Papa Pablo, Luencia Leo. Shout out Estrella de la Cruz, ingo man Danisol Garciano. Naputa gitawag. Oh, kani magong Nature's Gift Purple Corn Coffee. Na siya magustin kay natural anti-inflammatory, makapaminos sa sakit ug hubag sa lawas. Nindot para sa immune system ug pamanit. Oh, nindot kayo naputay barley grass. Kaning barley grass nga naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, nani siya source sa fiber. Dapat kay vitamins ug minerals, makatabang sa digestion ug detox. Oh, kana bitawng kana bitawng ang atong lawas magkusog kita mo kaon pero hinay mo digest ang pagkaon. Na delikado ba ya na? Oh, delikado gyud kay na mga kaudyaka ngano man. Once gani nga bloated ka, onya dili kayo mo digest inyong pagkaon. Apektuhan gyud na imuhang small or large intestine basin magkakulon cancer ka.
2: Kakalo.
0: Oh, delikado. Ay, shout out the I Bote family. Ah, dugay na naminaw sa programang Hudyakas Kahanginan. Shout out Bote family, mabote at nakikinig kayo.
3: Ben, kay naman na sila mga mission na part silang corporate social responsibility ba? Mao na yung director of temporal affairs.
0: Nindot. Uba. Munang mas mabote na sinabihan niyo ako. Agay mo kalimot. Ang naputay kitawag Nerve Flex Capsule gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang Nerve Flex Capsule makatabang sa pagpaligon sa nerves ug ugat sa lawas. O niya makapakunod sa kasakit o discomfort. O mo ni siya. O kanapitong sakit kay imuhang kabukugan tungod kay ang imo mga nerves wala na nagproblema na ka. O, sige lang kag pangagot ba? Unya kanang kahambugero na to nga wagi butang sa lugar tungod sa kahambog isumbag pang siminto de lagoto tanang bokog na unya daw be unya kumusta mang pamati sa tong kamot diha og TL naminhod na mo na tibok kinabuhi nimo nata gitawag Nerveflex capsule. Adunay essential vitamin B1, B6 ug B12. Dako kay ni siyang tabang mga kaudyaka. Para pamintin na ang nindot kaayo nga pag-ago sa dugo tungod kay nindot man ang atong mga ugat. Ang Nerveflex ginapalig-on ang atong ugat sa lawas ug unsa pa nay mga ugat ninyo diha. Nga kamura intayo na masay na sayod. Shout out Lady Antonia. Shout out diya kanimo kang Ma'am Ruby Burlaos, kang B-Boy Hawineg, yam-yam pring-pring sa may ngalan ani. Shout out si Ate Ruby. Regards ko sa akong wife na pinakagwapa, Angelica Sara Limari. Love kay nako siya. Sana all! Lady Antonia, giunsa man to nako ang kwarta, oy? Ngano, nawa naman? Mubitaw ng kwarta ni mo nga nabe kanta na murag isang linggong pag-ibig ba? Okay, bilis ng iyong pagdating! Pag-alis mo'y sadyang kaibilis din! Inana po di mong kwarta, murag imong swildo ba? Kaibilis dumating at pag-alis sadyang kaibilis din. Natulog ka nang gumising ka, wala ka ng pera o bebe. Ang last din nga part sa isang iglaplag nawala ang lahat. Nawala gi. Lisod gay karon mga kaudyaka, oy. Kung di bitaw ta maniguro sa atong life unya di ta kabalo og dili ta kabalo og kanang control sa atoang pangwarta. Na dali ra kay kwarta, dali ra kay hago kay manarbaho unya dali ra kay gastuhon ang kwarta. Ay, shout out po di ay ni Nanay Naomi Diaz Nasuli Bangkod Malaybalay. Nanay Naomi. Naomi. Gikan ni Prince Wimber. Shout out di kaninyo ha, oga. Shout out po sa tanan ng mga nanay karong mga panahuna. Na naglabing-labing kauban si tatay. Shout out di kaninyo. Abi ninyo? malipay na biyagid ko nga mabasa na ko inyong shoutout. Kaya na yung mga panahon nga di gyon mabasa ang mga shoutout o niya. Ah, ang akong damdamin ay umiiyak. Oh, di din ko kapag ang uban na ba mga listener na itong mga viewers, di ta pakatulgon. Madam Gohon, yun tabita, murag paantosyon, yun tabi pakatulgon, kaya nagin ko na ko iwan na shoutout. Ah, natag ituwag memo smart capsule, katabitang nangutana. Oh, nangutana ba? Katong pwede sa pangpabright ba? Ah, kaning mga nanay, mga tatay, kaning saktog mga edad. Oh, dili lang nato kuan, dili lang nato unsay tawag ana mga kodyaka, dili lang nato nga kanang sige na lang taog mag-focus lang kita permi sa vitamin sa atong anak. Apil ta nang inahanglan putag vitamina para sa atong pangutok, para makadesisyon tagtarong sa atong kinabuhi. Oh, kung unsay imong paliton, roller blades ba o bike? Ano? Kay tungod kay mahal ng gasolina. Oh, bike ba nga tulong ang ligid o upat ang ligid imong paliton? Oh, natay memo smart capsule. Oh, adunay combinations natural nga herbal extract og essential nutrients clinically studied aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya. Kailangan nato ipalig-on atong memorya. Oh, kailangan nato ipalig-on. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Kung luya ta sa pang kung luya ta sa tong pangunahuna, usahay o dili ta kana bitong dili na ta kasaligan, di na ta katuuhan. Ay, dako kay ngisin ni Nanay Nayumi. Nanay Nayumi, salamat sa pagpaminaw diyan sa nasuli bangko, Nanay Nayumi. O tanan mga nanay, tatay diyan ron, ha? Uban in taon, mga nanay, mga tatay, medyo bungol-bungol, ulahi ang katawa. So, human akong joke, 5 minutes pa yan, may katawa. Kayo mo, mangutana pa masasayang apo kung saan itong joke ni Antonia, na. O, oh, na. Pag human akong pakatawa, minin. Nagkatawa na yung mga apo niya siya. Wa pa may katawa na. Lula, wa pa mo lagi kami katawan.
1: Ha? Unsa di ay tuhuman na di itong joke? Unsa di ay ang ingon?
0: Yeah, basta kay pa memo smart capsule ning mga kanang dagag buluhaton matag-adlaw, ha? Kay labi na gusto ka og memorization. Memorization! That's imagination! Okay, gusto lugar ka nga mag-consumisyon ang imuhang partner sa imo kay di gig memorize. Namoy ATM. O tingswildo na, imis lipay na kay mo, nakalimot ka spin code. Di lugar ka kasabaan sa imong bana, ana. Oh, niya holiday pagkaugma, Sabado Domingo pag yung sunod adlaw niya. Di nakakatubang ko. Saan man nimo? Kung kailangan taog Memo Smart Capsule. Sa mga bata po, Memo Smart Syrup. Grabe na gid ni. Ubay-ubay gid atong mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, oi. Ay sa tanaw sa nako nabay nag-joke diri, murag wa may nag-joke siguro ani akong programa karon. Antonia, kagpila lang kape katong imong giingon. Aw kato akong giingon nga kape. Taga ang kwan man to purple corn coffee 35 per sachet.
1: Amahala pud anang 35, oy.
0: Wa man lagi kag may halan anang pampalambi sa imong mouth. Kaninoon nga makapabaskog nimo, mahalan ka. Joke time. Gika ni Dodds Donaire. Ay, unsa lagi niya nunito ba? Doon ako na itulo ka managamigo mga kaudyaka. Kapahambugay sa kadako sa bangag sa ilong sa ilang mga lolo. Grabe naman eh. Ingon in taong Danoy.
1: Hoy! Kamu ba? Wa mo kabalo? Ha? Kabalo mo? Wa!
2: Ha? Unsa may maayo?
1: Hoy! Paminaw mo ha? Kabalo ba mo? Ang akong lolo, dako kay Gilong. Dako pag yung kay bangag yung ilong.
2: Ha? Ngano mo dahil, unsa pa rin mo lolo, brad? Unsa rin mo lolo? Unsa rin lolo ni mo, brad? Hoy, kabalo ba mo? Ang akong lolo ba, dako kayong ilong? Ala, kabalo mo? Masulod sa iyang bangags ilong ang lima ka coin sa tinagsingko. Ha? Grabe po ng ilong si mong lolo, eh. Mao mang gani. Grabe kaya kung lolo laliman mo lima ka piso coins masulod siyang ilong.
4: Nakakaloka.
2: Uy, musokol, di ba?
0: Tindogs batoy, mga kaudyaka.
2: Hoy! Ay kong kantsawi, ha? Nga no, napay mas dakog bangag sa ilong sa kong lolo nga masulod ang lima ka coins.
5: Kagamay yan ang ilong si lolo, eh.
2: Hoy! Gano'n mo kaingon magkagamay ang ilong sa kong lolo nga lima mga coins sa tinagsingko ang maigo?
5: Na, ako yung lolo.
2: Gano'n mo nilang lolo ni mong pasikat ni mo, be?
5: Ako yung lolo. Ha? Masulod.
2: O sa may masulod?
5: Ang ako yung lolo, masulod iyang tibuo kamot kung manghingog mo.
2: Palaga?
0: Ha? Ay, unsa man dito akong gi-pronounce aning kanibitang usa ka ingredient sa nature's gift of purple corn coffee? Oh, nani siya ingredients nga gitawag og aside sa mangustin mga kaudyaka, nani siya gitawag nga psyllium husk. Oh, sayop di akong pag-pronounce, psyllium. So shalon po ni ako ang kuan pag-pronounce psyllium. Psyllium din ni pag-pronounce naon sa lahi man akong nasudlan nga university, oy. Kuan din ni pag-pronounce mga kaudyaka, si piyata na ako kay ang spelling PSYLLIUM. Pagbasa na psyllium. Mo, sayop gito ako ang naistudihan, bay. Oh, mo na pagbasa na psyllium has. Oh, kani siya nga ingredients sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, natural fiber nga maayo para sa tiyan makatabang slikayan sa constipation. Oh. Makasuporta magud siya sa regular nga bowel movement mo nang dakog taban ning gitawag nga Purple Corn Coffee mga kaudyaka, oh. Oh, dako ning tabang para sa inyo. Katabi tayo ng utana sa mga ingredients sa Memo Smart Capsule. Akatong ingredients bitaw mga kaudyaka, na siya ingredient nga dako gid kay tabang para sa inyo ha. Mubitaw nang akuha ginigi panghambog nga mga produkto kay nasay gutukula. Musuporta magunis blood circulation sa brain. Oh, nabay blood circulation na inyong utok o puro ra na kuan na. Puro ra na ugat way dugo. Ah, makatabang sa memory retention. Nindot kay ni sa mga estudyante, nindot kay ni sa mga gati, kung unsa pa nga mga exam. Ah, katong mga kusog manimaan bitaw. Kung asa siya nagkulang. Inana ka nindot, unya na po siya ginkgo biloba. Kani, mutuog yung kuwaning kani, labi na ning ginkgo biloba. Kasagaran bitaw na karon sa mga commercial nga pang mga baligya bitaw mga kodyaka nga pang pa pang pa support us alert, sa konsentrasyon o ka-alert, naagyod siya ingredients nga ginkgo biloba. How much more nga naa sa Memo Smart Capsule, giusa ang gutukula, bakupa, muniri, ginkgo biloba, napigay omega 3. Ah, importante kanis brain development o cognitive function. O niya, napagin siya vitamins o taurine, tabangs mental energy o nerve function. Inana kanindot ato mga produkto. Usay, makaana mo. Lidianto niya, sige lagi kagisgot o mga produkto. Actually po, mumani nagbuhi sa itong programa. O niya, usap pa, mas nindot magod nga, may bawaan ninyo through radio. Nga na yung mga produkto nga pwede pa day nato nga magamit. Labi na nga, trabahante ta. Lisod po din na ito, gamito na itong utok. Kung nasuguon ito sa itong busing, na mura hinungda na football ta, kaya nagliibog ta. Diba mga kahudyaka, no? Oh, inana kanindot ba? Dapat naagid ka kanunay ang mental alertness sa mga tindirog tindira. Oh, sa mga gapangsukli. Kato imong ex, murag ipainom tog Memo Smart Capsule, kaya wa niya nasuklian imong gugma ba? Murag mo na'y kulang. Oh, asa ka nagkulang. Shout out, Lady Antonia, sa kong mama, Merlin Mambalas, nga namugha og kahoy. Gi-background kaniya. Grabe po ni sana. Imo ding mama ang gapamugha og kahoy. Abim na kong imong... O sabi na gabuhaton sa imong papa, lahi ay ang gabughaon. Ay, pero ay mo kalimot, mga kaudyaka, ha? Oh, naputay gitawag Verticure capsule sa mga naibertigo diha kay na lipong na sa sitwasyon karon. Onya gipanuhot na apil ang panghuna-huna.
4: Kaloka.
0: Nalipong na, gibertigo na, nahilo na, tuyok-tuyok ng kalibutan niya. Pag mutindog, mutuyok, pag mulingkod, mutuyok, pag muhigda, samot, mutuyok na. Delikado ba na mga kaudyaka? Onya kanang bertigo? Onya. Oh, ay mo pagpataka og kuan, ay mo pagpataka, pagpacheck up sa gid mo kung aya mo mo conclude nga namo'y bertigo ha kay naitabo ba na sa ako katong hapit ko mga lipong-lipong mga street magud sa to mga pila ka adlaw nga wa di ko kapamahaw ba. Unya street po to ako'y kwarta hantud karon wa man kakalipong mangyapon kay epekto man sa kwarta. Kaning Verticure capsule tabang kay ni ha Nature's Gift Marketing Corporation ni gikan mga kaudyaka. Makatabang sa papakunod sa sintomas bertigo, makatabang sa pagpaligon sa balanse batok sa bertigo. Muna siya'y gamitan ninyo ang Verticure capsule nga mapalit sa nagadayi ang mga parmasya nga nasin yung mga lugar kung mga tanamos presyo. Automatic pitik tag 18 per capsule din agyod ka. Babala ka ana kanang 18 pesos per capsule. Mura na imong ikuan sa imong kaugalingon kaysa malipong kanyag maunsa pa na imong ulo diag asa ka ma-fall. Delikado ba ya? Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kining oras kining programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing.
6: Kunin nyo ng ating rice coffee.
7: Napakalaking tinulong talaga po ng ano, ng rice.
0: Memo Smart Capsule. Lingon man na ito ang Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule. Gini! Si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
8: Radyo Magbating.
0: Oras, alas 12.
8: Radyo Magbating.
9: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
10: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
11: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
10: The angel of the Lord declared unto Mary,
11: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
11: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
10: Behold the handmaid of the Lord.
11: Be it done unto me according to your word.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
11: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
10: And the Word was made flesh,
11: and dwelt among us.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
11: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
10: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
11: that we may be made worthy of the promises of Christ.
10: Let us pray.
11: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
10: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
10: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
10: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
10: Saint Cecilia,
11: pray for us.
10: Saint John Baptist de la Salle,
11: pray for us.
10: Leave Jesus in our hearts forever.
11: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: BBC.lit.lit. Balitang, balitang.
4: Kabag ni Kibalkada, anyan ang BBC Daklat Balita alas 12. Balog na ang usa ka top 3 municipal most wanted person human nga nadakpan kagahapon sa May San Jose Street, Barangay San Pablo, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan usa ka 49 anyos nga residente sa lungsod sa Midsalip ug napagaw sa warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Branch 23 Mulabid, Zamboanga del Sur nga pinitsahan og June 30, 2026. Human nga nakalapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga service for sentence ang kaso ni ini. Sa kasamtangan, ang dinakpan anana sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station. BBC Daklat Balita alas 12 kung si Bagting ni Sheriff Florence Ofima maayong udto.
6: BBC Daklat Balita.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong gibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
4: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, hey, karon dili na kayo mag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook

0: Page, Paprenta, Tailoring and Printing Services.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, pati nga iyahari ang lawa. Magrapagin ko atong mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada maayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alauna. Gipahigayon karong adlawa, Hulyo 16, 2026, ang ika-15 nga founding anniversary sa 1st Civil Military Operations sa Mahigalaon Battalion sa Cotada Upaga Dian City. Din mamahimong keynote speaker si Colonel Arnold Gasalatan, Group Commander sa 9RCDG Rescom Philippine Army. Lakip sa programa ang Holy Mass, awarding ceremony, og mensahe gikan sa mga opisyal sa kasundaluhan isip pagpasidungog sa 15 katuig nga serbisyo sa batalyon. Alang sa kalinaw, seguridad o pag-alagad sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 29. Cyril Uniot Lirazon, daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayin mo? Nya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid durawan eh. Gani ay.
2: Abutid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abutid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Nya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ta ka sa bukid di ko ka saka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patun sa iya
2: ah pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
3: kat ka to ah
2: tanong mo yung
3: magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh ka nang tiguang naman kay ka ay ko salamat
2: hindi pa kanali mo lay
3: siyon
2: Lido
3: Alberto
2: tulay mo idad.
3: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radio Magbating.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya nanug

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o yun man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Daghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay gilpon. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labagan tayo Wonder C Plus, no? Oh, sabi, may isgutan na ito. Sabi, di po. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Alam ni kanin yung tanan. Mga pinalanggang digpaminaw. Sa atong unang panagkita, gibati ko ang tumang kalipay. Kay gikahibalag ko na ikaw binuhat nga dugay ko nang gipangindahay. Nabihag king kasing-kasing sa katahom sa imong panagway. Nga sa akong kagulanan mo'y bugtong makahupay. Nakita ko ang imong tinuray nga kabuutan. Sa akong bansagon angay kang saligan. Busa sa tiunay kong gugma, ikaw akong gisumbungan. Og sa timos kong pagbati, ikaw gihalaran. Saway pagduha-duha, gidawat mo ang akong gugma. Kaya ang duha ta kapagbati, di ay managsama. Hilabihan ang gibati kong kalipay ni adtong higayuna. Kaya ang balaanon kong tinguha, wa mo man kinipakiasa. Kung diha kanimo ako nanumpa, sa sulod ning lughan, ikaw ang bugtong gipakamutihan. Bisan kining lawas ko iluyong na sayuta, ang gugma ko kanimo magpabilin kining lunhaw ugway pagkalaya. Sa takna sa atong panaguban, ang dugos nung kalipay atong gisawaan. Nangaliyah kita ni Bathala kining tanan wa na untay utlanan. Bisan ang tawag sa kamatayon atong balibaran. Kung sakalit lamang gipahilayo ka kanako sa imong mga ginikanan. Kaya kuno ako kabos og dili angay kanimo nga usa ka adunahan. Isakitan king dughan ug wa na masayod kung asa ang akong panulungan. Niadto ako sa atong agwaanan ni atoa pa didto ang atong mga handumanan. Wa ko kapugngi ang kaugalingon kung amuhilak. Nagmaasgad kong mga luha sa yuta nang ataga. Kay kining kasing-kasing nakaangkon sa masakit nga kapakyasan. Kining dugga na iagom sa mapait nga kaparutan. Dili matukib ang kasakit na gibati ning dughan. Sa dihang gilangkat kagikan kanako sa imong mga ginikanan. Kay ang garbo mo'y anaa kanunay sa ilang mga kaisipan. Nagugma sa kabos, dili angay sa mga adunahan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigbaminaw, iisa pa lamang. Mingawa niya eh. Mingaw yun. Perti mingawa.

0: Isa pa lamang! Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigbaminaw. Muna to. Iisa pa lamang. Mingaw mo kayo. Sa mutog katugnaw ang aircon. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Oh, naabot nang Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kay nang Wonder Herbal Oil. Paminawa na testimonya gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Paridik neltrelo sa puro 4 barangay Kalasungay. Katong bukol sa akong likod 10 years old pa 4 dayo nabati na ako sa nagngulngol 42 na ako edad ngulngol na siya ma'am dako na gisa nga bukol sa akong likod may taw ma'am nakaharot ka kog duha ka battle ma'am gitray na kog bubo sa akong likod tibasi na gimaulian wala pa na ako no tay sa ka battle ma'am nawala na ang ngulngol dayon gahini na nagkupos ang bukol sa akong likod then hantod gyud ay nawala gid siya ma'am salamat gitay ko sa Ginoo nga gitagaan ko nang Wonder Oil nakapalit ko kay kung wala pa siguro nang Wonder Oil so di opera na guro gid na akong likod na dako na kay bukol nga ngulngol lagi kay nga maabot sa akong abaga
0: inana kanindot. Mao na nakanindot sa ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang atong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinahanglan mo nag-vitamins ng atong mga kahayupan. Kung busig ka tuumog, tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins tana. Niya, ang pinakadabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, maminaw to, testimonya man eh. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Ako si Gina, Bade, taga Santa Ana, Taguluan, sa Miss Oriental. Ay, kaya sa'yo ako nakagamit ako mga bakti, nabuyo kayo mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon rin nila niya. Sige na ganyan mga ayo, adit-dit sila mga ayo, nakaroon na mga dagko na.
3: Pila na sila kabulan?
2: Isa pa kapin.
3: Ah, usa pa kapin, niya dagko na kayo.
2: Oo, dagko na.
3: Unsa imong gigamit, ana?
2: Animal Vita.
3: Animal Vita. Okay, unya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
2: Ah, okay ra.
3: Okay na, kusog na mga on.
2: Baka, naman dyan po ko baka. Ako na pong tawag akong baka.
3: Baka, gyapon ni mo. Yung pagamitan gyapon ni mo ng Animal Vita.
2: Oo, muna. Yung tawag po Animal Vita ang baka.
3: Mm-hmm.
2: Yeah, kung sa Animal Vita ang mga babang, hindi sa pabuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Ang mga dagang manok. Oo, dagang ng pusog manok. Ako yung kutuwa sa tubig para mainom po dahil nila.
0: Ingon ana, kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus, ah, nindot po kayo. Huwag ka magmahay na itong produkto ng Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus Mangustin mani, no? So epektibo gini kayo. Paminawa o testimonya nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Kinsay nakagamit anang Wonder Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
4: Oo, ako sir. Nakasuway dito ko sir.
3: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang okay. Resulta?
4: Ah, okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwaan ako, makatulog man siyong kugayo. Kanang mawala ba ang panakit sa kuwang sana? Kanang batang bitaw?
3: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus? Bago pa?
4: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
3: Wala pa'y bulan.
4: Okay, trayan man guna ko. Kaya sige, magkukupamina po sa inyo ang programa.
3: Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
4: Amalia Dalman po sa Pinyan, Zamboanga del Norte.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Minamidri asa amo na asainan sagbayan dang kagan. Ita ko ako makauban sa pinihan si Tatay Julito Rinante Oliver, si Dudong Balduiza ni sa San Jose Quezon Bukidnon. Banaog anak sila si Binjon ug Iji Francisco gikan ni Alice Suntilia. Ito na ko ang mga taga-Panadiro Labrador, silang Judy, Jay, Gira, Ruli, o sa among T.L. Madam Rose. Dagan salamat sa pagbasa. God bless po. Pagkarin ako si Ate Ilbipa, Little Idisma, Linda Montesilio, Glydil Joy, Ninintan, ang nagpagaray, Rinan Miranda. Akong bana nga nagtrabaho sa construction sa Tangkulan, si Dunsing Paran, amping always palangga, I love you, greetings from asawa niya, Sokran. Kining naggamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis sa gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak dili magsigi og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili mahila hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron drops.
3: Kinsay gamit sa Vitron drops?
5: Ay, kung ako ang apo manggod.
3: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
5: Ako ang anak, damang gud po yun dun diri. Unya, mao lagi nga pagkatawa atong April 29 natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
3: Vitron drops.
5: Oo. Unya karon, upat na siya kabulan.
3: Okay.
5: Oo, dayon dako kayo kun ba, dako kayo kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga kun ba? Dahil nai naghagwa niya. Dahil murag naanay siya yung istorya nga di po takasabot.
3: May istorya niya siya pero di takasabot.
5: Di ginato masabtan.
3: So dali na kayo sa gatoon.
5: Oh, dahil puro buyag po ang bata himsog kayo po nga gigamitan na muugwan.
3: Vitron drops.
5: Vitron drops. Maurag aduna na igamay kay balog gid ang bata ba.
3: Okay. So mura na inyong igamit sa iya ha.
5: Mogen hasta karon mao lang yapon ang gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
3: Pangalan na to?
5: Si Joseph Tumaroy. Ethel sa Buangga Sibugay.
3: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Ingon ana kanindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron drops. Anang Vitron syrup maayo po na para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ag pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw kuno na may testimonya ana. Yung may nagamit og Vitron syrup, mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup?
6: Ako dahil si Eugene Sagaana, sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko og Vitron syrup, tinuod ka ayon ni Ma'am kay nagamit ko, ano akong anak na doon katuig karon ayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay, ay tungod lagi atong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am, karon kaya ang pagkakalibanga, Nauli-an na.
7: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga nauli-an ang imong anak si Angkalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
6: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na ka siya magtulog. Usog na ka siya magtutoy. Uli ang last karon, mabiyag tambok na.
7: Ma'am, may nga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na yung mga kabataan gagmay?
6: Ang ikaawha doon sa naminaw, na opunta nga mong palit po sila o Vitron syrup kaya maayok sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: So, ingunan na kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan og Vitron tablet kay naanay vitamins, na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit og Vitron tablet.
8: Jojo Bitakura sa Mills Village, sa San Clarín.
3: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diya sa imo?
8: Akong edad mag-obser kay si Mude Otsuna, dahil maglisod ako katulog ba? Mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabi dahil Opong, nakatungog man ko sa Vitron ba? Anang programa ni Kuya Card, sulayan kanina ako, no? Kaming paggamit ng Vitron, kay makatabang siya para makatulog ka. Opong, nung sulay ko palit, puno lang usa. Tagsara ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog. Isus, nindot yun. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun, dog, unong ka oras, sapit magkito.
3: Taas-taas na yung tulog?
8: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa hesastong, wak pa ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras. Lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat ka oras sa usa ka gabi.
3: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras sa imong pagkatulog?
8: O, dukaon ako alas 9, dayon makamata ko nang magngihi alas 2, makabalik mo ko dahil katulog. Napasalamat kayo ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko gumikan sa akong pagkadungog ba aning iyang tudling sa mga daray.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Ito na akong asawa si Flora Mibugtao, akong anak na si Glenn Zell Bugtao. Nag-greet si Glenn Bugtao dali sa Initao Tower Charcoal Misamis Oriental. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Pagigreet ko diri sa Wheat Market Maramag, sa Karnihan, Litlit, Ati Min, Busing Randy, Loyloy, Ati Imiat, greetings from Divine of Jadap Midstol. Thank you, Kuya Cards. Garay na ko, Ribahado Family, Gulis Family, Pramuntisa, Barangay Imbayaw. Garay ko tanang mga caretaker diya sa Sikada, gikan ni kay July Samson, dagang salamat. Igreet na ko, ma'am, akong idol, Vice Mariki Hitsanoa, way undang serbisyo sa Compostela. Igreet ko diri sa may San Martin, sa Ukag Family, Gambuta Family, Uran Family, ug tanan naminaw nimo, igreet usab ni Limar, Mama Irma. Dayon sa bukid, salamat kuya, gikan ni Ami, salamat, God bless. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. Maniya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Maniya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang digpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Katong mga naminaw na to karon, unya na kay Almoranas, pastilan, ay nag-antusa eh. Ando na kasupermasya, pagpalit na dito o Huwander Himo Aid. Kanang Huwander Himo Aid, mo na mutabang ni mo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Huwander Himo Aid kung grabe na gina imong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Muna magsuul-suul lang, kalitag hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas? Tistingi o gamit ng atong Huwander Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan og kuan dei paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas kay mugara man kuno nagmukaon kag karne, labi nag maglisod kag bawa, sagulan po na nimo ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka unya din imo likayan ang kontra, nga moay makapatrigger sa imong gibati, naway pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Mao nang maggamit kag Huwander Himo Aid kina kay Almoranas, likay pod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas. No, mao nang Huwander Himo Aid. Oh. Na kanang Huwander Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gihapon, mao gyapon ya kung tambag ninyo. Pag maginom mo Huwander Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po ni mo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan, ka ng mga tambok, no? Kung tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na ni mo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na musaka po ng imuhang blood pressure kay madugangan na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot og 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Huwander Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag inom ni mo Huwander Cardio Care, kita taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? May na maklaro ay takay. Kamuni po maminaw, kastoryahon mo. Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga, kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag pahatag po proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi po na yung kagalingon, ay. Pag ino, mag-Huwander C+. Kanang Huwander C+ ba? Mama na atong vitamin C nga, mutabang, na i-capsule ana para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup ana para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+ nga syrup. Na gani mi drops ana para sa mga bagong na tao taman 1 year old. Na-drops ana kanang Wonder C Plus ha. So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian. Mugamit ka nang atong Wonder C Plus. Ha? Na-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, na 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga sirap. 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Aray Kuya Carl sa kuang mama Bibi Sarlatan, Papa Duro Sarlatan, Kuya Rick Rick og Marie Chris Maribel, Loloy og Kang Luni og Ashley ang nagreet Marilyn Kadiraw sa New Kidapawan Kibawi Bukidnon. Greet ko sa Isko Kalo Salvador family og Albarico family from Uming Kalo sa Tubod Likod sa Buanga del Sur. Magaray ko na lang si Naida Bailani, Nurhana Buds and special sa pamilyang Andi ay Ampuan Madidis dito po sa Puluan Carmine. Shoutout ako si Nanay Ninin o Rayray nga kulit kayo. Salamat Nanay sa pag-alaga mo Rayray. Pwede ko request song Ikaw ang Kusog. Shoutout na ko akong mga anak nga sila si Michael, Jumar, Ila o Abby. Kung thoughtful nga bana si Ramil, kana lang kuya salamat sa pagbasa Maricel Gunsi. Salinog ni sa sitio Pinanguratan, Kabadyangan, Kadingilan. Bueno, ato ni nga tagag pagtaga ning entry sa balang. Pinada ni Carlos Puente Nigra. Lalay Tris, Buanoy, Balamban, Cebu. Kuruna sa Kalampusan. Muna ang entry sa balak. Muna ang title, no? Mga bata, nakakita kamo og kahayag sa kalibutan. Gipangga og yamumahan sa inyong mga ginikanan. Itudluan kamo nga magbinuutan. Kay mao kana ang bugtong bahandi ning kalibutan. Mga bata, hunahunaa ang maayong agianan. Isilsil sinyong alimpatakan ang kabuutan. Ayog supaka ang pahimangno sa ginikanan. Kung dili ka mo mahimong sagbot sa katilingman. Mga bata, siguruan ninyo ang eskwela. Ayaw pagpadala sa barkada. Kung sa isugo sinyong ginikanan, buhata. Aron magmalipayon ang tibuok pamilya. Mga bata, kinanglan kita magampo. Sa adlaw gabi, mga liupo, sampito na to ang Dios nga labing gamahanan. Aron iya kitang panalipdan kung muabot ang katalagman. Mga bata, tabangi ang inyong ginikanan. E nagilaid sa tumang kalisdanan. Bisan sa kalisod na ningkamot, kamu magastuhan. Aron makuptan ninyo ang kuruna sa kalampusan. Maunang entry sa balak writing contest, no? Sa tudling sa mga garay.

0: Alang, kanina yung tanan to.
1: Narilit mo atong kanta? Ado na ko? Kuya Cardo Villaronte, mingon ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
2: Radyo Magbating. Oras, alas dos. Radyo
3: Magbating. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Gipahigayon karong adlaw sa Senso Covered Court Plaza Luz, Pagadian City ang oath-taking ceremony sa 67 ka bagong Jail Officer 1 ilawom sa pagpanguna ni BJMP Regional Director Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. Ang mao seremonya nagdimaan sa opisyal nilang pagsulod sa serbisyo isip mga miyembro sa Bureau of Jail Management and Penology. Din misaad sila sa matinud-anon o profesional nga pag-alagad sa publiko. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Magbating.
7: It's time to play and it's time to win, mga kalaro. Ihanda na kayong humakot sa exciting cash prizes dito sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw ngayong Thursday, July 16, 2026. Ihahatid ng all-time favorite ninyong 2D Lotto at 3D Lotto Games ang unang bugso ng papremyo ngayong hapon. Kaya samahan nyo kami sa 15 minutes ng saya, excitement at winning moments na siguradong magpapakilig ng araw ninyo. Live po tayong napapanood sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube. Kaya ihanda na mo si swerteng tickets. Ilang sandali na lang aalamin na natin ang lucky combinations ngayong hapon. Good luck, Lotto Players! Alright, huwag na natin patagalin at ipakilala na natin ang mga makakasama natin dito sa Draw Court. Joining us is our panel of judges to witness and certify our lottery draw. Makakasama rin natin ang mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! For transparency and integrity of our draws, and to ensure fairness of winning and our lot of players, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto Players, game time na para sa panalong dala ng 2 at 3 numeros. Tara na, let's play Lotto!

0: Radio Magbating. Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag alang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.

0: tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutong. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
6: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Nagunoy, Davao del Sur, 40.
7: Rock, rock, radio, mag, mag, ping, ping.

0: oras, alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman pagin mo. Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, gani ay.
3: Bukid sa kulian?
4: Makato ganing, ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sundan?
4: Oo. Niya, o sa uwa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisod ko.
3: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihaw.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga marahin. Magrapag yun ko atang mga guloy yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, po, salamat.
3: Hindi pa ka namin mulay?
4: Siyon.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Pila yung edad?
2: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
2: Paragis Bila Bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC.lit. Balita.
6: Kabagting o kabulkada mayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas 3. Nagpasalamat si Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, ang Battalion Commander sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, ngadto sa mga civilian stakeholders, mga kasundaluhan sa 1st CMO o sa tibuok komunidad tungod sa ilang suporta nga nakatampo sa malampusong pagpahigayon sa ika-15 anibersaryo sa Battalion. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC.lit. Balita.
7: Radyo Bagting.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Sa Bagding Kabalkada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nisaka nga ito sa GES hangtod 50% ang pagami sa digital fund transfer sa nasuda. Umon may paubos sa ilahang transfer fees ang mga banko o e-wallet providers. Sumalo sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagunhod sa bayrono na kadasig sa mas dagang Pilipino sa paggami sa digital payment o mahimong makahata o bagong kusuga sa kampanya alang sa financial inclusion. Matod pa ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan, maghimo pa ang BSP og mas lawom nga pagsusi sa dato sa katapusan ng ulan. Apan ang unang mga report gikan sa mga bangko nagpakita ang og dako nga pagsaka sa gidaghanon sa digital transactions. BBC Daklit Balita alas 4 kas Bagting ni Sheriff Lawrence of Fima maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
5: Radio Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Shade Liniment, gigama sa Shade Pharma.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome no sab nini nga tong tulumanon karon sa maayong panglawas. Atud kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Alang sa katong mga kaigsoonan atud ya karon nga adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Di man ikaw na igsoon nga doon na kita'y pagtabang sa mga problema nato sa lawas, ilabi na kining pag-angkon bitaw o ganing pagpangabuso. No, di man ikaw na mga igalag igsoon nga doon ay mga habits na ito nga ginahimo nga makahatag ni hinog problema sa atong kalawasan. Ilabi na gayon ang pag-panikarilyo, kaning pag-inom sa alkoholik kong ilimnon o uban pang mga makadaot sa atong lawas. Ang ato ang lawas igsoon, naginusara lamang kini o angayan na itong pag-ampingan. Mao ka ng importante nga maghatag kita o pagtabang sa ato ang lawas. No? Mao mangguni ang atong puhunan sa atong pag-adlaw-adlaw nga mga gingbuhaton. And of course, para mamahimo kitang mahimsugon, aduna kita'y mga pagtabang, no? Ang SED Marketing sa atong mga kalawasan. Una na ini, of course, ang atong mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Ang mga kapsula, din nato ikalimtan. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen. Nga doon ay gahom sa Mangosteen, Luyang Dilaw o Panyawan. And of course, kaning atong SED Panyawan with Garlic. Ang atong kapsula nga doon ay gahom sa Ahos, Banaba o Panyawan. And dili po nato ikalimtan, galang igsoon, kaning atong isa pa ka kapsula, ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula mga igalag igsoon nga doon ay gahom sa Kogon Plant. Aduna po kini siya Banaba o usab Panyawan. Tindot kining atong kogon alang sa katong mga kaigsoonan atong adunay mga problema sa susama pananglitan sa pag-angkon ng mga bikil sa ilang mga kidneys. Kaning problema sa dysmenorrhea. Aduna ba yung mga pipila ka mga klase sa mga kababayenan nga maigo sa dysmenorrhea nga nang ginatawag na itong premenstrual cramps. No, kanang sa usap pa kasimana before pa bitaw mo abot ang ilahang pagdugo. Mubati silang mga pagpanakit sa ilahang mga puson o ilahang balingkawang. Napoy uban nga kanang ginatawag nga during, no, kanang samtang gidugo, ang gasakit ang ilahang mga puson, no. Napoy uban nga kanang ginatawag natong post menstrual cramps. Muna mga igalag igsuon ang mabati sa atong mga kaigsoonan ng mga kababayanan. Lami kay na nga haplasan sa SED Liniment Oil ng ilahang mga puson o ilahang mga balingkawang. And of course, magtumar sa SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon Plant nga napamatud-an nga daghag mga benepisyo sa atong mga kalawasan. And of course, alang sa katong mga kaigsoonan na itong mahiligon sa kape, dili na ito ikalimtan igsuon ha, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang atong kape nga lamian na makatabang pa sa atong kahimsog. Aduna kini siya gahom sa purple corn, cinnamon, aduna pud kini siya mangosteen, and of course aduna'y panyawan nga tanom. Ang panyawan mga igalag isuon, mao kini siya primary nga hinungdan nga nung pait ang atong kape. Pero ang kani nga kapait mga igalag isuon makatabang sa atong kalawasan. Dili kini susama sa mga gitawag nato nga mga kape nga ni-use nga naanda na ito, no? Kani bitong mapalit na ito sa mga tindahan nga sulabihan kay katamis ang ilahang mga kape galag isuon nga kanang inighuman imong kape nga ma-taste ni mo sa imuhang mga dila o sa imong mismong mouth, no? Nga murag pilit siya. Gumikan ka na sa kataas sa content sa sugar and kataas sa content usab sa ginatawag nato nga creamer. Muna siya makadaot sa itong lawas. Posible kung kanunayon ni mo ka na pagbatasan pag-inom ang mga inana ng mga klase nga kape, makaangkon na inoon kag pagtaas sa imong sugar level. Munang dili katingala mga igalagison, mapareha ka sa uban nga makaangkon na inoon ginatawag nga type 2 diabetes. No, munang ampingan gayud ang lawas. Igalag isuon, i-maintain nga maayo ang atong kalawasan, mag-exercise, mag-angkon kita og proper diet, mag-inom og daghang tubig, no, at least 8 to 12 glasses of water every day. And then dili pud kalimtan, dapat na doon na kita'y mga fruits and vegetables kaya muna ay mas makatabang sa atong kalawasan. And of course, mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Ang mga produktong 100% makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Muna ginaingon mga igalag isuon, basta tatak SED Marketing, tatak kining magaling. Mapalit na ka na karon sa atong mga paboritong butika nationwide.

0: Ugset Celebrity Kajik Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay-gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-Set Panyawan Garlic Capsule. Set Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Set Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
0: Set Alert! Set Alert! Huming pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Set Marketing Health Testimonies.
2: Kung manakit man ako mga tuod niya, mga batang namo, amon ang kuan na plus. Kaniya to panyawan karon kaingon man ang announcer sa radyo nga kuan, seed liniment ang akong gitimanan na. Seed liniment. Unya, inig pagkagabi, mga plus ko. Maayog yun siya. O, nang piraminti may nagbalik-balik og palit. Lita. Mga sdang, tagong pulupon.
0: Health Testimonies.
3: Ang Seed Marketing Incorporated, nga tigama sa Seed Kogon, Seed Panyawan Mangosteen, Seed Panyawan with Garlic, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Liniment Oil, Seed Celebrity Beauty Soap, Seed Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Layas!
5: Karon o ugma?
4: Karon!
5: Imo kong ihaton o dili?
4: Agay, patamparos ka o dili?
5: Igo na hinuong ko nai.
4: O niya, mahuwat kang gokdon og sundang o dili?
5: Oh, paamin lang ko nai, kay mulayas na ko.
6: Ikanobintay utso na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait.
7: Ay, ang akong ereng oh. Tama!
5: Ay, kabala ka lula! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
8: Uy!
5: Sorry, sir! Di ara imong iring, lula!
7: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring, Inday!
6: Usak kaliso sa kapayas?
7: Mama!
5: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso.
6: Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
9: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Seed Marketing Incorporated.

0: og karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Pia, papaya.
1: Wow! Kanindot na naon.
2: Unsa?
1: Gusto kong buhatan kag daghan nga sama niya na.
2: Unsa? Unsa?
1: Pakpak pag ko ang tibuok mong lawas.
2: Unsa? Ay! Ayaw! Aray! Aray! Kasikit!
1: Damn it! Ganahan na gid-unta kay ko, pero murag kalit lang na paong kini. I really don't like your perfume. Shit. Bango, sige na. Kaligo na. Musunod ako ni Musbanyo. Go! Mainom mo na kong pilakasyat. Sadi ba ko muapas ni Harry dito suit sa banyo? Igo sab nga mapapas na sa iyang panit ang paratuhong pahumot ngayang gigamit. It's disgusting!

sakit sa kong liog nga yagi paak. Marag nasamad man gyud. Sakit. Nadlok na yung ugod ha. Pero sa laing bahin. Kipa ako niya. Yan sa ato pa, nanggigil siya nako. Kung nanggigil siya nako, buti pa sabot. Na cute ko. Nalami ko. Okay, sige. Kung maani imong ganahan na hari, pasagdan ta kasi mong gusto. Buhanton ako ang tanan nga makalipay ni mo, hari. Kanindot ini iyang banyo. May shower. O napaki bathtub. Wow! Kini. Ganahan ko ini. Wa ni sa amo. Paimus lang ko ni. Maghumol ko ini yung bathtub. Maghubo kong dali-dali. Aro makaligo na ko.

0: Ang sabi rin niya, di lang ito mabahuway, ha? Ha? Ngayong kwarta naman ang tataw ganina ta niya. Pahuway sa tapanang sa taon, oy. Di ka kwarta naman ta.
1: Ikaw ba? Asa naman niya ng pahuway ini kamatay?
0: Ah, pero... Uy, kadugay pa biya na ito mga matay daw.
2: Sure ka, dugay pa.
0: Rabbits, dugay pa kayo. Ha? Mamahuway lang sa tao, eh. Kapoy, binisig yung trabaho, tao niya. Wala tayo mga off day ba? Bida sa ni Moy.
1: Jangan?
0: Eh, off day.
1: Day off.
0: Wala kayo, ma-orbital na ito sa ugay. May kadlawan, ato sa krasada, mong nabuhi. Nya, hapon, ato tabirkado. Bisan halidi. Why, halidi-halidi para na ito. Trabaho, kaya punta. Uy, hindi ka!
1: Kadiyo, tsaha! Wait! Uy, asa ka!
0: Tay, sa oye! Oye, mag-istorya! Asa, daday! Astindan! Pagilit akong magbiyaan ta. Itong mag-yo-yo na rin. Asa mo na... Uy! Maudi eh! May idara babae nga nagsagkiig tao. Bit-bit siya yung mga pangumpra tao niya. Ginabangan niya da. Tana, ginabihan na eh. Luguson ko ba ko? Doon ang spiha, no? In love sa tao. Tagsamutan niya. Ilang kumayo na, pero joke na. Uy, sinampin ko na, dahil na yung itabangan tao, isang mirna, abin ako kinsa.

0: Ay, ayaw na lang, Day. Salamat na lang. Kaya rani na akong bitbiton, tanan.
1: Bugat man ang kanandani mo, good.
0: Ay, okay ra lagi. Kaya rani ako. Humangguko ikasuhol di mo kay sinuhulan ramasag ko, Day.
1: Ay, wak man sa ko mangayo og suhol. Ay, ali, bugat ba yan ang saging? Og kana sang kamuti. Eh, hatot ka sa may tricycle-an, dali.
0: Ay, salamat kaayo, Day, Pia. Matinabangon, kagin kaayo. Pero ayaw na lang, Day. Kay maglakaw ra ko pa uli sa atong dapit. Ay, huwag man ko hatagi o para plate, Guday. Igor man para kumpra ang gihatag nga kwarta sa akong amo.
1: Ah, mao ba? Sige lang, uy. Sakay lang lagi. Dali, ambilan ng imong kinumpra, be. Isakay ta din sa tricycle.
0: Uy, uy.
1: Dali, dali.
0: Ayaw na lang lagi, Day, Pia. Kay huwag ko ikapliti, anak. Muukupar man na di has tricycle, good. Dubli ang pliti, anak.
2: Uli-uli, amo di so sa taong sa kayo mga pasayuran, ha? Ay... Sabon man, payawal ning biyahe.
0: Uy, uunsa?
1: Sige, pakyawin. Pila.

0: Oh! Sabi na ko, 1 hour sa kamkin love dali.
1: Hindi pa sakay, ramagod na ko sa tricycle si Nang Mirna, Gwit.
0: Lagi yung maon na ito. Niya po na ito. Kusla ang taon, kumayo taon. Eh. At kay Baldi taon sa ato, magal sahon taon. Pag-iida eh. Napay mga banyera niya ngay, yungan. Hili sa yun, ato pagkaon kay Bukaot kayo. Burbida sa di mo.
1: Gisuhulan na di ay ka.
0: Oh, day! Gano ka?
2: Ang akong anak, gidingki. Tabagi ko, kuyat.
0: Day, doon kayo na nakong isindya sa kahinginan. Nga mo gamit kitang sedle ni Mituel. Kay mauni tinuon, nga mo tabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Liniment Oil may usas sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na yun sa dingki. Why lamok na makaduol ni mo kung magamit ka sa Sed Liniment Oil? Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Liniment Oil. Mamuway laing Liniment Oil, matinuon nga mutabang o mupangga na to.
1: So kahit karon kayat, magamit ako sa Sed Liniment Oil o ang akong tibuok pamilya kaya ako kaayog gasto kung madinggi ka.
0: Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
3: Kung kahimsog sa kalawasan ang isgutan, Sed Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang o kusgan nga mga sangkap nga Panyawan Herb, Luyang Dilaw o Mangosteen. Anaakaroon sa usa ka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi. Sed Panyawan Plus. Hini mo kini sa Sed Marketing.
4: No approved therapeutic claims.

0: Sige, nagtrabaho rin pa si Buta. Wali mo ako to.
1: Ay, ikaw na lagi sa ikaon lagi. Unya na lang ko inikabot sa bahay kay... Kuansad ka ng... O ano ko'y kwarta?
0: Oh! Ano yung awardi mo?
1: Akong gihatag din ng mirror na. Gipliti sa tricycle.
0: Oh! Unya, giuro na rin. Bilang na yung pliti sa tricycle?
1: Gipakyaw man. Sa isinta may pakyaw.
0: Sisintar mo ka!
1: Ako na lang sa gihatag ang sobra na kong kwarta ni ng Mirna kay naluoy man ko. Gilantan ko no iyang anak niya, wa pa siya makapalit og tambal. Kay inig ko human og paninda, paniyag saging, una pa siya suhulan.
2: Pabida looy agi din, no? Tinuod yung kaluoy tao.
1: Maugan, niluoy, di ba? Unya, ikaw, napakaisobra diha.
2: Adi, apa? Ang lahi naman ko para ihatag taong mama. Ako, siliguban. Ano ba?
1: Naluoy man ko ni Ate Mirna niya, ikaw naluoy sa gano.
2: Oh.
1: Ihatag na natong sobra ni mong kwarta aron makakaon og tarong ang iyang anak og di na masakit.
2: Porbida rin sa iya! Yagin na rin na mga aon!
1: Pait ang imong gikaon?
2: Napait yun.
1: Kano sa lang napait ang carrots? Kalami ini a? Kagubgub nga kayo? Healthy pa sa lawas. Lagan pa yung vitamins ug minerals.
2: Jesus, loon-loon lang imo ba? Sabay. Kitilaw tanong carrot town kay imong gihatag sobra na kong kwarta. Ni na mer. Na mo ng carrots na itong giusap.
1: Dur.
2: Mura tag rabbit ani.
1: Dur, paminaw dur ha. Gratis na para ni mo. Uy, nakaluwas ka sa gigutom. Unya, nalipay ang Ginoong nagtanaw ni mo ana. Mao na nga, grasyahan unya ka niya, dur.
2: Ay, bu, na ako.
1: Ayaw po ginoono, dur. Uy.
2: Silang! Mau baka? Grasya.
1: Kusog ka kay kaon, oh. Dalian na lang carrots ni mo, aron makaadto na ta sa ilahang ng Mirna.
2: Still on, carrots, pag-ikaon na ito, pinangayo pag ito, kayo mga rejected.
1: At least, wa masayang. Eh, wa gilabay, di ba? Oh, di pa, oh.
2: Oh, saan mo na? Dahon? Saan mo na? Brutag baka? Saan taon ka na? Ita sa dimoy.
1: Lettuce man ni. Paris ni sa carrots.
2: Lettuce?
1: Murag salad pa. Oh, kini lang sa atong kanon, ha? Unya na lang ang mayonnaise kung makakwarta na unya ta. Ha? Okay? Kaon.
2: Uza? Uji na. Kaon, data. Ida, no?

dugaan na yun, uy. Ganina pa man ko napabot ni Harry nga musulun ako din sa banyo. Ganina pa ko nagumol din sa bathtub. Na, tungkad ko hapit anig hinbis ron. Pero okay ra, enjoy mo sa kinoon ko. Humot kayo, mahalo na ilang sapon din ni. Ay, kaya hagi din yung mga dato, uy. Makabalit sa bisan mo sa ilang gusto. Kung magkadayo na niya ni Harry, mapalit na sa punya na ako ang tanan akong gusto. Magkapahawa na yun ko finally sa amo. Moresign ako sa akong pagkapubre. Jackpot! Makabanap akong dato, guwapo pa yun. Mukawas na. Mukawas na lang ko din iyo, eh. Mukawas na lang kung kakugikan ni sa bathtub, no? Pero yung naman tugon si Harry nga. Musunod na siya na ako. Ay, may gibuhat lang tingali siya importante sa kwarto. Ay, tingali. Iyan yung giandam para sa amang honeymoon. Nanda, uy. Excited naman kay ko. Ah, trabakayan siya. Manggigil sa akong kalamye. Okay, magduka-duka lang. Siguro ko din eh. Syaro din yung matang-tang na ng hugaw sa akong lawas.

0: Oh. Wa pagyapon siya mo undang pagkaling ko. Gipaabot yun ako niya. Good for me. Bad for you. Hey. Are you asleep? Wasa mo tapak. Nga sa ato pa, nakatugid siya samtang naghumor din ispata.
1: Good. Very good.
0: Ah, mas naturn pa inoon ko. Let's see kung di ka ba makamata sa kong buha doon.
2: Honey, gidot mo ko di mga kumuha sa tubig.
0: No.
2: At sa iba makalumsan.
0: No. Gibugaw talaga.
2: Unsa?
0: Now you're awake. Get up. Get up and undress. Ingon na ka bagabogo nga simple nga English di ka makasabot.
2: Ari.
0: Bangon og hubui ko. Kay gusto sa gumali ko.
2: Una ko imong t-shirt ha. Wow. Ang iyang abs. Ang amay. Mautin niya imong gusto ha. Okay, sige. Bakit on the cast ako kayang buhato ni mo, Ari? Isunod na ako ang imong garsonis, ha? Wow!
0: Oh, tutukan ba lang na ni mo? Come on! Naiba akong di ka na birhen. Busa ayaw pa abutang suguon, dapat ka. Kunon sa'y angay mo, ha? Do your prerogative.
2: Ay! Kikisag pa ko ni mo!
0: Huwag ka ba ma-excite?
2: Ha?
0: Mugwapa kang tanaw. Oh. Mugwapa ang tanaw ng babae ko. Mupuwa ang dagway sa natural na pati. Huwag dili sa mga. So, atong patasun ang napuwa ni mong apin sa pikas nga bahin.
2: Unsa? Agay!
0: Hari! That's better.
2: Hari, unsa kun ni? Dili din ni palami ayang imo ha? Masakit ay din ni? Dili ko ini. Hari!
0: This is my way. And there is no other way. Busa mo sugod kag sa dili. Dawato nimo ang matag dapat sa kumpadiha nimo.
3: May adlaw, ma'am. Nakabalita mi nga nakagamit daw ka sa said Kogon Herbal Capsule. Mahimo ba nimong masaysay sa ato mga listeners karon ang imong kasinatiang panglawas?
4: Bago lang ko nagpa-check up sa doktor kay nakaangkon ko urinary tract infection. Una to, magsigi ko kabati og sakit sa kompuerta sa higayon nga ako mangihi. Damtag pila ka adlaw naghilanat ako kay tungod taas na ang infection nga akong nasinati. Itagaan ko sa doktor og antibacterial nga mga tambal pero mura wala may alibyo kay imbis maulian ko. Nagsakit naman noon akong kilid, mura unyag na ay problema sa akong kidney. Naa may silingan na mo nga nakasinati sab og maura gihapon problema sa UTI. Namutan ako niya on sa iyang ibuhat, ingon siya iyang gitumaran sa said Kogon Herbal Capsule. Ako sang gisulayan, kaluoy sa Ginoo, pila lang ka kapsula na wala na akong gibati. Maayo na akong lawas karon, dili na sad sakit akong pagpangihi.
3: Unsa galit ingala na to, ma'am? Og taga-aha ka?
4: Juvelin Santander, Tinago, Ozamie City.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Korda. Spinner Alwin na Korda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: Ang karon na niya na nahamis ang nawag ana nang kuwa po gid ini permitiha akong inak na kuminitiha direk ang sabon kay sa ulo ni mong nawon ni wala nang mga bugas sa wow. Bugas ini pino hindi nga ako makapote
1: artista da
0: katong mga ma'am si dinha nga gusto nang nitag sabon nga ikalidad o efektibo tulad ninyo ang said celebrity ko Big Soap kay dili gyud mo magmahay promise imo magmahay sa iya ha
2: said celebrity beauty soap
3: said celebrity beauty soap
4: rock, rock.

0: a las 5:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
6: Ah, asin. Okay.
5: Uh-huh.
6: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni siman pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Aha.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Radio Magbating.

0: 9 万。Zed, Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
1: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murang perminti. Kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbating.

0: Radio Bonbon. Bing, bing, bing.
1: Sena mga kabagding ini sa atong pagpanag-uban. Again, contact number sa atong pagpanag-uban 09-98-997-8890. Again, mo na itong contact number. And we are also live today sa DXBZ Radio Bagting 756. Basin na mo yung mga kaigsunan nga nasa kabukiran nga dunay mga AM radio. Lahi man po ng FM radio. AM radio. Bisan pagtuan na sa kapunaw-punawan, dapitan, himutang, maabot ning ato ang simyahan. Mo na siya yung difference sa FM og AM. So, live ta sa BBC's Entertainment official Facebook page. Pagtaala na ninyo, BBC's Entertainment. And of course, ma-monitor kita karon sa Radio Bagting mobile application. Don't forget to download, available na sa Google Play Store. Sige, try again ninyo. Ato mo sa Google Play Store. Search ninyong Radio Bagting. Available na dayon kayo na din ha. Ang ato ang program, madungog yun ko ninyo karon nga walay kanaas. Ganahan, biya mo nang walay kanaas ha. Walay kanang sagabal sa kinabuhi. Anyway, maayong gabi sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, 8 million viewers. Congratulations! Anak ko, lahi nga effect. Kani ang nahan ko ang mga mati. Rakog na sa kwan kaning showtime. Ayan, mayong gabi ni Warvin Tahoy. Always guning naglantaw sa tong program. Thank you so much, Warvin Tahoy. Don't forget to like, share, and follow. And don't forget to leave your comments para mabasa na ko na inyong mga comments, mga palavdaya din ha, or mga song request ninyo din ha. Ito na yung paningkamutan nga, di dyan mo magmahal. Mabasa dyan na ko ng inyuhang mga comments. Ayan! Here's the first comment nga kaning palavdaya. Mayong gabi eh, Ate Cheng. Palavdaya lang ko diha sa balay o ako pong self nga naabdan o ulan gikan sa eskwilahan. Take care! Niyaan, digulasyon. Kay kanira bang magsigit tagkauanan? Kay ang ulan man karon doon na na'y sagol something. O nang dali ratama. Yan, dali ratama umsit ko. Dali ratama taptan o mga sakit-sakit. So take care always. Don't forget to bring protection. Like kanabitong mga kapote, mga payong. Yan, Ate Cheng. Ako pong palavdayalan akong papa, akong mama sa Tumera Digulacion family. Huwag ako pong friends, Ate Cheng, si Kate Kansigan. Mayong gabi ni mo din ha, watching from Camotes National. Ay, national naman hinuwag. Watching from Camotes National High School. Sakto lagi, Camotes Island, Cebu City. Ayan. Mayong gabi daw ni mo din ha, Kate Kansigan. Watching from Camotes National High School, Camotes Island, Cebu City. Request ko ga song, Ate Cheng, Tahanan o kanang Bakit Nga Ba Mahal Kita. Ay, kayawan. Ano man yun ni Miaan? Ano man yun, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Anong mangutana pa man? Ate Cheng, pwede ni mo na i-play ng duha. Sige, ato nang hatagan o pagtagan. Mag-choose lang ko bisan asa ng duha kung kuan ka ng available ba na dito. Joanne Labinoso, maayong gabi eh. Ayan. Basinog na pa kay mga friends din ha, share my life. Pero nila pong makita ako ang beauty. Ate Cheng, palabdayal na puntaan eh. Magpalabdayal na punta sa itong mga ex and wives. Mga iguratang gi pasakitan pagkahuman gibya. Mayong gabi ni Ryan Maata. Hi, Ate Cheng. Yes, hello. Mayong gabi. Kumusta si Ryan? Dan share, Ate Cheng. Ayan. Thank you so much, Mia Ann, sa Tumira Digulacion. And Basinapay, sige, liliyo na ito ning mga naglantaw po diri sa live sa BBC's Entertainment. Basinapay, nag-commentary. Wordski Assister, yes, good evening. All the way from... Asama ni, tagasam ni si Bertski Assister. Yan, maing gabi. And of course, si Genesis Pabiliran Plando Alboro. Hi, classmate! Yes, hello! This is your Ate Cheng. Your Ate Cheng on air and live streaming. On live streaming. Hi, classmate! Cheryl Genesis Pabiliran ni. Lagi. Ana, bitaw ko. Ate Cheng, palaw dial ko sa akong mga igsuon. Si JC nga naa sa Gitran o si Lani nga naa diri naa sa Diuro o ni Mananggangang nga napon sa Kaangayan o ni Leonard nga naasab sa Kaangayan o si Lito nga tuasab sa Manila. Ate Cheng, request po kong song. Ate Cheng, sige, unsa may imong request, wala man ka ni comment. Salamat daan, Ate Cheng. Wala may gi-comment diri unsa man nga kanta imong gusto. Ako imong gustong pakantahon na ayaw jud kog hagita kay imong kanta jud. Balag yabag, balag managan ang mga baka, ang mga butiki. Kana imong gusto, Joanne? Dan share, Ate Cheng. Ayan, thank you so much, Joanne. Okay, naadyod siya. Always nag-share. Always keep ko ni siyang nag-lantaw sa itong Facebook Live. Ate Cheng, action si Papa kakulbaan ate kay nadungog, nakadungog sa ako agi-greet. Ako si Piggy, connect man ako og Bluetooth speaker. So mo nang nakulbaan siya. May gani, ato ang pag yung pakulbaan na ito, kunaan atong istorya. Ito'y ngalan sa imong Papa. Regards ko sa imong Papa.

Yan. Okay. Karon pa daw si Pama. Okay. Karon pa siya nakadungo sa imuhang tingin. Okay. How was it? Okay ra ba ako ang tingin? Ay, guwapong founder guardian all the way from Zamboanga del Norte. Marlo Arabijo Espinosa, thank you for watching all the way from Tukuran, Zamboanga del Sur. Uy, alasize 20 naman di ay. Overtime na ta. Ganahan po doon kwan ba kaning istorya-istorya. Alright, stage 1 once again. Mga kabagting dinis itong pagpanag-uban sa itong programa Love Dial. Here's another music for you tonight. Bakit nga ba mahal ka? Requested by Mia Ann Digolasyon. Radio Bagbag.

Alright, size by 25 daw mga kabagding din sa tong pagpanaguban. Here's another song requested by Genesis Pabilyaran. Kalimutan ka by Costa Clip. Dili ko sure kung mo ba ni ang kalimutan ka imong gusto, pero sure kong ikalimtan ka.

0: Rádio Batim.
1: Ana, ang gamhanan o kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagbalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang, alamin ang evacuation plan, ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Radyo Bagting.
10: Yes, alas 6:33 sa kagabion, mga kabagting, dinhi sa tong pagpanag-uban sa atuang programa Love Dial with your Ate Chen. Don't forget to like, share, and follow sa itong official Facebook page. Manasa Tanaka Live karon, BBC's Entertainment. Thank you so much, everyone, sa mga nag-share, nag-like, and nag-follow. And of course, ay makalimot sa official Facebook page sa Radyo Bagting. Mamao ang Radyo Bagting News alang sa mga balita o impormasyon. Aron diyan ninyo makita kung ano sa mga kasikas sa palibot. And of course, ay mo kalimot pag-download sa Radyo Bagting mobile application, available na sa Google Play Store. Mayong gabi ni Aljun na Mukatkat at Itseng. Maayong gabi. Naglantaw ko karon sa imuhang Love Dial, watching here sa Pagadian City. God bless at Itseng. Yes, God bless you too, Aljun na Mukatkat. Thank you so much. And of course, may dagang at Itseng. Good evening, Love Dial day ko sa Sinuti Dumingag, dagang family o dihapon sa New Katipunan. Salamat kayo, Ate Cheng. Yes, you're welcome, may dagang. And of course, dinita sa Laing Alive, Ate Cheng request si Papa Simon na Degulasyon o kanta Umiiyak ang Puso by April Boy. Ito ng paningkamutan nga makaplay ta. And of course, si Dennis Patadilla, mayong gabi, Ate Cheng, request ko kanta ka ng Bad Day by Daniel Potter. Sige, ito nang ako siya nang pagtaon. Kung naadiri, ito ang maplay. Pero kung wala, esensya na dyan kaayo ha. Dahil yun, anak, kinsa pa ni Dereha, basig na pa'y nalimutan na yun, nahiubos na ito ba? Ati Cheng, request ko ga song, Bakit Mo Nagawa? By Bern Marzan, Bern Marzan ba na? Kuya Marlo Arabio Espinosa. Thank you for watching. And of course, si Ismael Janine Salcido Lacno. Ati Cheng, hello! Silingan na ko sa Ngayong gabi ni Zyfred Chong, Ate Cheng, palabdayal ko ni Rena Hiboni, Amy Hamarlin Fernandez, Mary Ann Lobosta Pasco, Cheer Lu, Rolin Ugo Primadonna, Lynn Olive Zamora, Jolly and Cabo, Analino Copy and Soy, Judith Galiste, especially to Miss Jody Amor, Bicoy, thanks and more power Ate Cheng, and the best and the number one radio station in Pagadian City. Request kong song Ate Cheng, Siya ang Kagahapon Mo, niya ako ang ania karon. All the way from Yazong Zamboanga del Norte, that was Zyfred Chong. Ayan, another commenter atong basahon, si Ate Cheng, mayong pagpaminaw di ay shout out pud ko sa akong 4,000 followers. Lara day ko no kung ubanan gihapon bisag asa ko man. Ano mo hindi ko? Why di ay? Ay puyog ta bisan asa adto. Ate Cheng, Paul of Dayal ko sa Tobiano family din ha sa New Katipunan, Sandiman family, sa Lapirian, Tukuran, Marni, Rahu, Aruha,

0: Dayon Family, Pagalaran Family, Malmis Family, Tagarda Family, Pangan Family, Clarin Family ang nagpa-love dial si Aljun Amutkat. Samtang sa pikas mahin mga kabagting adunay, pabagting din importante ni nga pabagting kay driver's license ni siya. Ang ngalan niya Jason Dolar, tagalinyan sa Pagadian City. Ayang driver's license na din sa radio station, kinsamay nakaila ni Jason Dolar. Bakong pabagtingan, anilang din sa radio station sa Radio Bagting, anhimutang sa Santa Maria, Pagadian. Aron imong maklaim ang imong driver's license na po'y ATM at umi ATM card. So, claim lang din ni sir. 6:38 na sa kagabion mga kabagting. Stay tuned una. Sa mga naglantaw sa itong Facebook Live, magpa-music sa ta. Here's our next music tonight. Umiiyak ang Puso by April Boy Rihino, requested by Simon Degolacion, all the way from Cebu City.
1: Radio Bagting!

0: Radio Bug Bing.
1: Yes, alasay 52 na sa kagabion. And dalira dyan kayo atong oras. Dagan kayong salamat sa mga naglantaw sa atong Facebook Live. Gikan sa pagsugod hangtod karon sa katapusan, and of course sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application, daghang salamat kaninyong tanan. And sa mga naka-tune in sa DXBZ Radio Bagting 756, daghang kayong salamat kaninyong tanan. I know daghang kayo mong naminaw, and dili mo na ako ma identify tagsa-tagsa, and with that daghan kayong salamat kaninyong tanan, especially sa itong mga kaigsunan ng mga mag-uuma either sa bukid, mga mangingisda, baka din ha, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Well, mga kabagting, wala naman tay igong oras sa itong pagpanaguban. Sa mga nag-comment din ha nga wala na to na nabasa ang mga comments, isensya na gid kaayo sa mga nag-request buddy ha og kanta wala na to na play, isensya na pud kayo sa tanan. Ugma sa hapon puhon kung dili ta busy maka program ragid ta sa tuang programa Love Dial alasay sa buntag, ay buntag naman hinahon nga no maning nabuntag mo alasays mga alasays 4 magsugod hangtod alas 7 sa gabi. So that's all for tonight. This is your Ate Cheng, your Mrs. Alright. Thank you so much, everyone. Maayong gabi.
0: Radio Bug Bug. Bing, bing, bing, bing.

0: 7.56 kilohertz ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagding. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
8: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

0: Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang balado doon. At yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre po, mga kaibigan, ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man pong dako kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Sino to?
0: Sino po?
1: Kakulasi, sa Kakulasi.
0: Ano pong pangalan? Pangalan po, tatay?
1: Rod.
0: Ah, si Tatay Rod. Okay, Tatay Rod, taga saan po kayo?
1: Kulasi.
0: Kulasi.
1: Antique.
0: Antique. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Rod?
1: 50. Yun lang. Di ba ako nung tawag kayo?
0: Ah, okay. Dati na. Okay po. Tatay Rod, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi. Yung manila na. Dalawang buwan na.
0: Ah, dalawang buwan na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ngayon, di na ako ubo.
0: Ah, di na po kayo naubo ngayon. Dati po, tatay, naubo kayo.
1: Oo, dati na bagang pumupalang ako sa'yo pag kumawag ko sa noon.
0: Oo.
1: Ayun, naka-recover yung ubo ko, wala na eh.
0: Okay na ngayon. Ay, very
1: okay
0: good po.
1: Pero ngayon, sige pa yung binili ko ng coffee.
0: Ah, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay. Very good po yun.
1: Yung sabon, may magandang kotis. Maganda yung ano ko, yung katawan sa sabon.
0: Good.
1: Yung 75, di ba 75 yan?
0: Yes, tama po, tatay. 75 pesos lang po yung ating po namang sabon. So yun na po yung ginagamit po ninyo, yung ating sabon.
1: Oo, sabon. At saka iinom ako ng rice coffee.
0: Tama po yun. Dapat po yung sinasabi natin na umiinom kayo ng ating rice coffee para dun sa kalusugan natin, sa loob po ng ating katawan. May cleansing tayong ginagawa. Tapos sa labas naman, yung ating balat, dapat nililinis din po natin gamit po yung ating sabon. Tama po yun, tatay. Napakaganda po naman. Opo. Thank you.
1: Kuya Boy, yung pwede ako ng rice coffee dito sa amin. Daming bumili dito sa amin.
0: Pwedeng-pwede po, tatay. Pwedeng-pwede po. Opo.
1: Magkano yung sa isa? Magkano yung sa akin? Pag 180.
0: Hindi ko po alam, tatay. Hindi ko po yan alam. Bigay ko po sa iyo ang number. Ikaw po yung tumawag.
1: Dito lang ang number niyang... Dito lang ang number. Di ba noong...
0: Binigay
1: ko yung... Binigay ba sa sulat ko sa papel.
0: Ah, okay. Oh, yun po yung binigay ko sa yung number. Tawagan niyo po yun para kayo na po yung mag-usap patungkol dyan. Kasi hindi ko po alam yung mga requirements pag kayo po ay magiging distributor. Ang nakakaalam po niyan ay yung ating po namang marketing team. So sila po yung kakausapin niyo po niyan kung ano po yung kailangan na gawin. Kailangan pong requirements para... maging legit po kayong distributor. O yung number pong ibinigay ko sa inyo, kung nakuha niyo na po dati, yun po yung tawagan po ninyo. Okay po?
1: Mamayang gabi, tatawag ulit ako.
0: Yes, tatay, sige po, go ahead po. Wala pong problema
1: para,
0: doon.
1: Para magaling kasi nakatrabaho pa ako eh.
0: Nasa trabaho pa po kayo, sige po, tatay. Maraming salamat. At least ngayon po, tatay, Rod, nasasabi po ninyo sa akin na malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Rod. Tatay Rod, ano yung masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Marami kasing nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Rod. Go ahead po.
1: Dapat sila uminom sa rice coffee at saka bilis sila ng sabon para maganda yung kutis sila. Ayan lang. kasi di siyang trabaho ko, dapat bukas lang mga gabi tawag ako dapat.
0: Sige po, tatay.
1: Para i-direkso ko lahat yung
0: Sige po, mamaya ha, tawag ka po ulit. Mamaya, tatay. Salamat po sa inyo, Tatay Rod, para hindi na kayo ma-storbo sa trabaho po ninyo. Salamat.
1: kagabi, tawag ako, hindi ako sumapasok eh.
0: Ah, oo, kasi ang dami talaga. Sige lang po, try lang ng try ng tatawag. At yes po, tatay. Maraming salamat, Tatay Rod. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Kayo maingat din kayo.
0: Salamat, Tatay Rod. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan tayo. Dito po naman sa ating baladudunan, Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Itawag po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Ay, sorry
1: ako, pa rin yan.
0: Sorry tatay, sige na tatay, salamat. Opo. Salamat, sige po. Tatay, thank you. Thank you. Ayan, umulit yun. Di lang tumawag ulit si tatay, ano. Ah, sige po, anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Pwento ang kalusugan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Tanongin mo kung ano kung
0: hello? Hello po. Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Jenny Peralta po.
0: Sino po?
1: Jenilyn Peralta po.
0: Jenilyn. Okay, Jenilyn. Okay, Jenilyn. Taka saan po si Nanay Jenilyn?
1: Taka Magsaysay po.
0: Magsaysay?
1: Luzon po.
0: Magsaysay ano po?
1: Luzon, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Occidental po. Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Jenilyn?
1: 24 po.
0: 24, okay. Umiinom na ba ng rice coffee si Ma'am Jenilyn?
1: Opo.
0: Opo. Okay. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Jenilyn?
1: Sakit po ng likod.
0: Mm-hmm.
1: Mga bayo.
0: Okay. So matagal na po yung ano niyo yung problema po ninyo sa inyong katawan, yung pananakit ng likod, sa bewang. Napa-check up niyo po ba yan sa doktor, yung pananakit ng bewang tsaka ng likod?
1: Hindi po, hindi ba po?
0: Hindi pa. Okay. Pero nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta naman yung epekto po sa inyo?
1: Nawala naman po.
0: Nawala naman. So hanggang ngayon umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee, Ma'am Jenilyn.
1: Opo.
0: Very good. So, ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Pwede po magtanong?
0: Go ahead po.
1: Kung may rice coffee na po na yung 3-in-1 po?
0: 25-in-1. Yes po, meron na po dyan sa inyo pong lugar. Ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Tama yon. Dapat masimulan nyo na rin po yung pag-iinom po ng ating 25-in-1.
1: Wala pa po kami nakaano po dito sa ano. Yung po sa binibilang po namin, wala pa po silang available.
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee 14-in-1 plus 1 dyan sa Magsaysay?
1: Kila Sophia po.
0: Sophia. Na-try nyo na po ba yung ano? Yung iba na mga butika?
1: Sa South Drag po, malapit po sa Apsing. Wala pa rin po.
0: Wala din po. Dun po sa ano? Sa GSHC Pharmacy.
1: Ay, wala pa rin po yun. Na-try na po namin.
0: Na-try nyo na. Ang wala po doon ay yung ating 25-in-1.
1: Wala yun po.
0: Ah, yung 25-in-1 lang naman. Yung ating 14-in-1 plus 1, meron.
1: Opo, meron po.
0: Meron yun, yung ating 14-in-1 plus 1. How about po yung sabon? Na nakagamit na po ba kayo ng ating sabon?
1: Ano ba?
0: Yung ating sabon, yung bagong sabon po natin, yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Wala pa po kami nakakagamit po noon.
0: So, yun po yung wala din dyan sa inyo, yung ating sabon, tsaka yung ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Noted. Okay po. At yan po yung sasabihin ko po sa ating po naman mga deliveries dahil gusto nyo rin pong masimulan yung paggamit po ng ating 25-in-1 tsaka yung ating po namang sabon.
1: Opo.
0: Tama yon. Sige po, Ma'am Jenilyn. Pero yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1, hindi naman nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi po.
0: Hindi naman. Okay. Kaya patuloy po yung pag-iinom po ninyo hanggang ngayon. Yes. Yeah. So gusto nyo lang subukan, simulan din yung pag-iinom ng ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon, magamit din po ninyo. Tama?
1: Opo.
0: Yes. Okay. So ganun yung gagawin natin. Ako po sa part ko, pagkatapos po nitong ating pag-uusap, sasabihin ko po sa ating po namang deliveries kaagad para malagyan din po dyan sa inyo ng ating 25-in-1 para... masimulan nyo na rin po yung paggamit po, okay, pag-inom ng ating 25-in-1 tsaka yung paggamit po ng ating sabon. Okay po?
1: Salamat po.
0: O, pag Ma'am Jenilyn, kapag kayo po yung nakabili na ng ating 25-in-1 sakali pong malagyan po dyan sa inyo ng ating 25-in-1, kapag nakabili na po kayo ng ating 25-in-1 at nung ating po namang sabon, balitaan nyo po ako muli, tawagin nyo po ako muli, ma'am, ha?
1: Sige po.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo. God bless po, Ma'am Jenilyn. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ma'am Jenilyn, bago ko po makakalimutan, may itatanong pa po ako. Bukod po sa iyo, Ma'am Jenilyn, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyo, sa bahay po ninyo? Hello? Ah, nawala na. Sige. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladuntunan.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Yung inyo po namang mga nais po ninyong maibahaging kwento at ang inyo po namang mga katanungan, atin po namang paglalaanan po naman ng sagot.

Tawag po ngayon sa ating mga namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating po namang palatuntunan.

Tawag lang po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan.

Ipantan niyo po sa amin ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga kwento. At pag-usapan natin yung mga testimonya, patotoo po ng ating po namang mga kababayang umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Tawag lang po at kung sakali po na wala kayong pantawag sa amin, di ba? Kuminsan kasi yung load natin, pang-text lang. Pwede po kayong mag-text. Diyan po sa numerong yan. Sa 0969-226-9623. At sabihin nyo na tawagan po din nyo ako. May tanong po ako kay Kuya Boy. Pwede po yung isang text na yun. O kaya tawagan nyo po ako at may kwento po akong maganda. Dahil po sa magandang na itulong sa akin ng ating Rice Coffee, tawagan nyo po ako. Kwento ko po kay Kuya Boy. Pwede po yun. At kami po yung tatawag po sa inyo. Pwede po yun. Lahat ng bagay na patungkol po naman sa ating Rice Coffee, mga kaibigan. Atin po namang bibigyan ng solusyon. Ano po, ha? Lalong-lalo na yung ating tungkol po naman sa ating kalusugan, yung mga problema po natin. Kung halimbawa, may mga hindi kayo maintindihan patungkol po naman sa karamdaman po ninyo, mga kaibigan. Kung alam po natin, atin po namang ibibigay sa inyo ang simpleng eksplanasyon na nadadaanan po natin kapag tayo po'y nag-aaral din doon po sa mga karamdaman na pwedeng-pwede po ninyong kumbaga

0: maramdaman. At yan po ay pinag-aaralan din po natin. Naghahanap tayo ng mga source para po naman ay maipaliwanag natin in layman's term, yung naiintindihan po natin para kumbaga mas lalo nating maintindihan kung ano po yung sanhi, ano po yung naging problema o kaya ano po yung pwedeng solusyon. Base po dun po sa mga nadadaan po natin kapag tayo po ay nagre-research. Ano po? Kasi kailangan po natin na malaman din kung ano po ba yung mga karamdaman na yon na pwede nating ma-share po naman sa inyo nang sa ganun ay maintindihan po natin bago po yung ating rice coffee. Maintindihan muna natin yung kung ano po ba yung naging sanhi, paano natin nakuha at kung ano po yung explanation patungkol po sa mga karamdaman po ninyo. Atin po namang sasagutin hanggat kaya po natin. Sasabihin naman po namin, sasabihin ko naman kung hindi ko pa naman nadadaanan 'yan, sasabihin ko naman kung hindi ko pa po nadadaanan 'yan sa pag-aaral, 'yan po mga itinatanong po ninyo. Pero kapag tungkol po sa ating rice coffee, tungkol po sa kung saan po mabibili, kung paano po ang pag-inom, ano pong itsura nito, ano po ba yung mga benepisyo po nito sa ating kalusugan, lahat po 'yan pwede ko pong sagutin sa inyo. Yun lang po mga kaibigan ang pwedeng gawin natin. Ano po kung sakali na halimbawa nahihirapan kayong pumasok po sa atin po namang programa sa kadahilanan po na talagang napakarami po ang tumatawag po sa atin, mga nagtitext po sa atin. Kaya nga po yung mga text po ninyo, first come first serve. Kung hindi pa namin nasasagutan yung mga text po ninyo mga kaibigan, ay biglang sabihin nun na may mga nauna pa po sa inyo. Eto, may caller na naman tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Po?
0: Ano pong pangalan ninyo?
1: Si Flor Barberos po ng Puerto Princesa City, Palawan.
0: Flor, okay, ng Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Nanay Flor. Ilang taon na po kayo?
1: 61 po.
0: 61. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pong pangapo. Nagatanong ako kung mayroon na po dito sa Palawan eh.
0: Wala pa po dyan sa inyo.
1: Kaya nga po, narinig ko kasi sa radyo, nag-asubaybay ako ng programa mo.
0: Salamat, nanay. Thank you. Wala pa ng ating rice coffee dyan sa Palawan. Okay po, at itatanong po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan na po dyan sa inyo. Ano pong istasyon kayo nakikinig, nanay?
1: Dito sa, ano ba yan, ECM?
0: Opo, so napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan.
1: Opo. Ngayon nga, kakapatay ko lang ng radyo kasi natapos na rin ang ano mo.
0: Yung programa. Opo.
1: Araw-araw po, nakikinig po ako.
0: Napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo. Talagang naririnig ko po.
0: Opo. Kayo po nanay, may iniinda rin po ba kayong karamdaman?
1: Kasi po, sir, ano ba, kung minsan ba, hindi ako makatulog. Tapos yung sikmura ko parang mahapi at saka yung ulo ko para akong lasing ba.
0: Tama. Meron po bang ano dyan? Meron po bang South Star drug dyan sa inyo?
1: Marami po, sir. May Mercury drug, may Drugman, may Kingstall, Biochemist.
0: South Star drug. Meron po ba? South Star drug.
1: Wala pa po ako.
0: Wala
1: na
0: pa. Opo. Sige, ganito nanay. Pwede kayo, kung halimbawa talagang gusto niyo na po makapagsimulang uminom ng ating rice coffee, available din po kasi yung ating rice coffee online. Doon po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Basta hanapin po ninyo, itype po ninyo yung tamang spelling, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: R-I-S-A?
0: E. Opo, tama po yun. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: As in egg po? Yung
0: yes. Apo, spelling po, R-I-S. S po, hindi po C, kasi hindi ito bigas. Okay po? Opo. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, nanay. Yan po yung itype po ninyo dyan sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada. kasi meron po tayo online. Habang wala pa po dyan sa inyo. At sasabihin ko naman po sa ating mga deliveries, nalagyan na po doon. At dyan po sa inyo sa Palawan para makapagsimula na rin po kayong pag-inom ng ating rice coffee. Kung sakali po na... Opo. Go ahead po.
1: Kaya nga po sir, eh, gusto ko nang dito ako makabilay. Baka mamayang i-deliver yung sa China, made in China.
0: Ah, sige po nanay. Wow, basta po nanay, antayin po ninyo. Sakali pong meron na may nabili na kayo dyan, balitaan nyo po ako, tawagan nyo po ako muli para siguraduhin natin tama po yung nabili po ninyo. Okay?
1: Sige po, tatawag nga ko ulit po.
0: Sige po nanay. Maraming salamat po sa inyo nanay. Nanay Flor. At sasabihin ko na po ito sa atin po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Sige po, salamat po.
0: Salamat po nanay. Mabuhay po kayo. God bless po nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Wala na tayong oras. Lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat. Thank you very much po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagkasama-sama natin sa ating palatid doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radio
2: Magbating. Oras, alas 7 in media. Radio Magbating.
3: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
4: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
4: O, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
7: ragis bila-bila
6: ragis bila-bila
8: pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana all.
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
17: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ping. Ping.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Gunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bisita.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano, ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki. Maligi ako diha.
3: Ano ang maligi ako nanay?
2: Mais.
3: Yung kung bawon mo sa kano isa naminaw karon na isa yung isbunya sa yung ibat na nawala yung mga kapu sa panawas din sa tong doktor.
2: Katong wapa maka sulay ane sulay mo di ba mawala yung mga kapoy ako bitong bata nga naapo ng uma hindi po di ang inom mo gamit niya ka nang gikan sa trabaho palong sa trabaho mainom si ane siya makabuha madyo ni kakapoy ma mo ganyan na pilit permin ako palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
3: Kulayda.
2: 24.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bila-Bila
5: Paragis Bila-Bila
4: Paragis Bila-Bila.
6: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Maghanda na sa naglalakihang papremyo dahil simula na ng 30 minutes nating bonding kasama ang Lotto Barkada na nandito ngayon sa PCSO Draw Court, nakatutok sa TV at sa ating mga live streaming channels. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Today's Thursday, July 16, 2026. Ikaw na kaya ang isa sa magiging Lotto Milyonaryo ngayong gabi? Get ready with your tickets at i-manifest na ang swerte ninyo tonight. Game na ring magpapremyo ang aking co-host. Hi, Nika. Good evening sa'yo.
1: Hi, Jerome. Good evening din sa'yo at sa lahat ng Lotto players na nanonood sa atin tonight. Mga kalaro, samahan nyo muna kami sa gabing ito na punong-puno ng saya at papremyo. Make sure na kumpleto ang tickets nyo sa games natin tonight. Third round na ng pagpapapremyo ng 3D Lotto at 2D Lotto. Nasasamahan pa yan ng 6D Lotto at naglalakihang jackpot prizes ng Lotto 642 at Super Lotto 649.
0: Pero reminder pa rin po sa lahat, maglaro ng naaayon sa inyong kakayanan. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to join any PCSO games. Always play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, joining us tonight in giving away prizes, let us welcome our panel of judges who will witness our live draw proceedings.
0: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our ever-reliable PCSO draw coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir.
0: Siyempre, para siguradong fair at transparent ang ating lottery draw, araw-araw tayong may pre-draw procedures. Ito ang guarantee ng PCSO na lahat ng Lotto players ay may equal chances of winning. At para makita ninyo ang highlights kanina, eto po, panoorin natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Pilipinas, the moment of truth is just a few minutes away, kaya huwag nang bibitaw dahil malalaman na natin kung may bago ba tayong milyonaryo ngayong gabi.
0: Huwag na nating patagalin pa. Tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito

0: pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
5: 106.0 L. Rock Radio. Bag-bag-bing-bing.

0: kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 Radyo Bagbagting.
2: Ay buntag gratong tanan mga kabagting ug kabalkada sa mga naka-tune in lamang dinhi sa 756 sa dial sa inyong mga radyo sa tong live. Ang gumikan kay wa pata nakatingog ngadto sa 106.3 Bell FM. Okay, adunay mga kinahanglanan panghatagan og pagtagad nga kumahin sa technical. Hello, good morning dinhi sa ta mag-uban sa Radyo Bagting News og Bell FM ano, Radyo Bagting News og BBC sa entertainment nga mga pages mga kabagting og kabalkadas. Pag-welcome dinhi sa tong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Agos Bagting, this is East Vanessa Cagas, tumakulo ba sa mga bagting reporters o gingon man ang technical nga dihas bayaw o gapalpalan. Ang partner na ko karon si Clint, mga kabagting o kabalkadas, good morning ka na tong tanan. O gadiin hinaot nga nakapasalamat, naghihapunta nga to kay tasan taliwala sa mga pagsulay, hudla naman noon, mga hadlas kinabuhi. Og uban pa nga mga gipangatubang, ang importante lahutay. Dito maglangay gamikan kay nakahanay nga mga balita nga tong sayran karong buntag. Standby kabagding og kabalkadas. So gadiin atong hatagan og pagtagad. Ini sa tong pagparaguban. Gadiin sa report nga 1.32 million ng kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmate sa PCG sa Dapitan Port. Headlines paghihapon, 1.75 million ng kantidad sa gidudahang mineral ores na sakmit. Duha ka individual na dakpan sa anti-illegal mining operations sa Lanao del Norte. ZSBPPO naghatag og lecture alang sa mga DepEd officials. Sa Pikas Bahin na BBC Radyo Bagting og Bell FM, lakip sa giyatagan og pag-ilan sa 1st CMO, Mahigalaon Batalyon, atol sa ilang ika-15 nga anibersaryo kagahapon. Sa laing bahin sa mga balita, duha ka ulitaw patay, human na overshoot ang ilang gisakyang motorsiklo dito sa Basilan. Konsihal sa Kadayangan, si SGA Barn, magipusil sa Midsayap, Cotabato. Sa Pikas Bahin sa mga balita, anti-drug operation campaign sa Kamigin, nagmalampuson suspect og 67K nga shabu na sakmit. Lakip na sab nini mga kabagting kabulkada sa mga responder, nagpanayan sa pagpahigayon og retrieval operation sa ikaupat kaadla human, wagtang ang batanon dito sa Labangan. Pag-inintaw na bangalan, samtang usa ka bagyong nasiplatan gawa sa Philippine Area Responsibility. Sa Sumbuang Kadal Sur Lima, kasasya sa ginadiling droga, nasakmit sa mga otoridad sa Labangan, suspect balhog na bilangguan. Headlines pa lamang kanto mga kabagting ng kabalkadas. So, diin ang detalye itong sayran. Unahan itong update sa kahimtang salakat sa panahon. O diin may kalabtanon sa nasiplatan. Osaka Bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility. Detalyes report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
3: BBC Weather Update.
4: Aduna na usay Osaka Bagyo nga nasiplatan gawa sa Philippine Area of Responsibility karong adlawa o sa kasamtangan na nakina sa gilay-on nga 2,965 kilometers sa may sidlakang bahin sa southeastern na Mindanao. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat usab sa 45 kilometers matag oras o paghapak niya sa kayutaan nga mukabat sa 55 kilometers matag takna, samtang kini ang naglihok sa hinay lamang kini nga naglihok o paingon kini nga to sa may bagatang kung nahabagatang kasadpan. Matod pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga daotang lakad sa panahon, dili pa kinidirekta nga makaapektar sa nasod o juta usap ang puruhan nga makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility sulod sa 24 oras. Samtang karong adlaw ang makaapektar sa dagan sa lakad sa panahon sa tuwang nasod, mao paghihapon kining presensya ni habagat og lakip na usaba localized sa thunderstorms. Ang mga lugar nga direktang apektado sa habagat ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, Babuyan Islands. Ang mga katawhan nga nimuyo sa nasangpit nga mga dapit, gipasidan-an nga mag-amping, gumikan kay dako ang posibilidad nga dunay mga pag-ulan nga masinatian o inguman pagpanalugdog. Sa gayon nga mohinayak sa pagbundak ang ulan, mamahimo paghihapon kini nga mo-resulta ngadto sa pagbaha o di baka pagdahili sa yuta. Samtang nahibiling bahin sa nasod, ilabil diri sa Zamboanga Peninsula. Dili gihapon kita luwas sa pagbundak sa ulan, kini gumikan usab sa presensya ni localized thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga ang mga katawhan nga nanimuyo sa Zamboanga Peninsula ang ayan paghihapon nga magmaigmat sa kanunay tungod kaya dunay posibilidad nga makasanati kusog nga pagbundak sa ulan dala sa localized sa thunderstorms nga mamahimo usab kini nga moresulta ngadto sa pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa pagadian karong adlaw alas sa alauna 27 kaginang kadlawan, 0.1 meter ang gladmons tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 7.38 ang taknas buntag, 2.1 meter ang gladmons tubig. Subling hunas, pag alas 2.12 ang taknas hapon, negative 0.2 meter ang gladmons tubig. O subling mutaob, pag alas 8.19 ang taknas sa gabi, 1.7 meter ang gladmons tubig. Lauman nga musubang ang adlaw, alas 5.36 karong buntag, o musalab kini pagkaalas 6.08 unyang gabi. Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.0 Otoy update sa game tang sa lakad sa panahon mga kabagting o kabalkadas na kinahanglan gitang magmaampingon kay sa gihapon doon na paghihapon yung magipang monitor diin usa ka bagyo pero napas gawa sa Philippine Area of Responsibility pero gimonitor kay lahi magunang mga bagyos pagkakaroon kay may lang atong hose kay dali lang nakabiya pero kung ugaling ato tas bagyong nang labay o gisundan ni Jose kabagting og kabalkadas nga medyo kusog si Inday gumikan kay super typhoon na to siyang daan mga kabagting og kabalkadas ayan ni sulod sa Philippine Area of Responsibility mo nang kinahanglan nga ato ra gid hapon ang ampingan ng atong mga palibot diha atong monitoron mga kahoy nga nagbadaay mga sanga nga diin perti nang labunga putlon pod na itrim itrim ang term ana aron nga diin dili kay bugat nga makadistroso noon sa inyo mga propiedad mga kabagting og kabalkadas. Alas 5:15. Ug ang pa mga balita og kasayuran ato ang pagkasayuran dinis tong pagpanaguban og kini ang mga nahipos usab nga mga impormasyon gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuwag gumikan kay ZSVPPO naghatag og lectures alang sa mga deputy officials. Ayon atong sayran kung unsa ning mga lectures sa ang detalye ania atong sayran. BBC
5: Live Report. Nagpahigayon ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office og lecture bahin sa pagpalig-on sa safety og security sa mga eskwelahan alang sa mga opisyal sa Department of Education CONDAPED isip kabayan sa selebrasyon sa 31st Police Community Relations CONPCR Month. Nagkahiusa ang mga district supervisor sa Schools Division of Zamboanga Sibugay aron hisgutan ang mas lig-on nga koordinasyon og mga estratehiya sa pagpanalipod sa mga estudyante magtutudlo og tibuok komunidad sa eskwelahan. Gitoki usab ang School Safety and Security Collaboration og Safe Schools, Safe Children, Understanding Violence, Warning Signs, Prevention, and the Roles of the Philippine National Police and Educational Institutions. Tumong niini aron makahimo og luwas ug hapsay nga palibot sa pagkat-on diin usa ka responsibilidad sa PNP, DepEd, lokal nga panggamhanan, ginikanan og komunidad. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagting
2: 106.0 Ayan, dagang salamat mga kabagting o kabalkadas kay kinahanglan o sabron nga dunay ligon nga kutay gikan sa kapulisan ngadto na sa mga tagdumalas departamento sa edukasyon alayon usab sa nahimong isyu og giliskutan ang kabahin nga nakikalambigitan sa mga kabatan-onan nga nalambigit ngadto sa nagkadaiya nga mga matag krimen. Kay aron nga diin sila usab ang ma-aware, ma-orient angay nga pagabuhaton mga kabagting og kabalkada sa pikas bahin. Tabuktang ngadto sa balita gikan sa BBC News Center kini kay gumikan kay kagahapon gisaulog ang ika-15 nga anibersaryo sa kinibitang 1st CMO Battalion. Mga kabagting og kabalkada, so diin na kini ang nahimong malampuson. Salamat kayo sa inyong pag-ila sa tuang partnership sa Radyo Bagting og Bell FM 1st CMO Battalion ha. Sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Dakawi. Alas 5:18 na, report pinagi ni Bagting 29, Cherilo Nyutli Razan.
3: BBC Live Report.
6: Malampusong isaulog kagahapong adlawa, Hulyo 16, 2026, ang ika-15 nga founding anniversary sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Din gihatagan og pag-ila ang mga civilian stakeholders nga padayon nga nagsuporta sa mga programa og inisyatiba sa battalion, lakip sa mga gihatagan og Certificate of Appreciation ang Baganian Broadcasting Corporation kon BBC, Radyo Bagting og Bell FM, isip pag-ila sa bililhong kontribusyon alang sa pagpalapnag sa tukmang impormasyon o sa suporta sa mga kalihukan sa 1 CMO Mahigalaon Battalion. Atul sa programa, nagpaabot o kinasingkasing ang pagpasalamat si Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, Acting Battalion Commander sa 1 CMO Mahigalaon Battalion, ngadto sa mga personnel sa battalion, mga civilian stakeholders, media practitioners o sa tibuok komunidad tungod sa ilang padayon nga kooperasyon nga nakatampo sa kalampusan sa maong selebrasyon. Gidugang pa ni Lieutenant Colonel Dakawi nga ang ligon nga panagiyo sa og panagtambayayong tali sa militar, media o komunidad bay usa sa mga yawi aron mapadayon ang kalinaw, kalambuan o epektibong pagserbisyo sa katawhan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
2: 106.7 Bell FM Radio Bagting. Nagagay salamat sa nasangpit nga kahigayunan diha sa 1st CMO Battalion nakabase sa Kuta Dao pagadian sa ti og diay pod kaning ni Colonel Arnold Gasalatan usab nga maoy kaning group commander man diha sa 9th RCDG no. Og good morning nimo sir og salamat kay nagkita tapag usab sa taas-taas nga mga panahon. Diin ikaw may amo ang nahimong partner pod gani adto kay sa dati sa Tabak Defense Press Corps no? Mga nindot kay nga mga kahigayunan nga nakita nato tong mga kanhi mga higala nga na diin kani adto kanabang nga promote na lagyo nagnabdan pero at least nagkita-kita ra gid gihapon. So alas 5:20 na mga kabagting og kabulkadas dinhi sa tong pagpanaguban na dili pa ta mag commercial break. Niya yeah, ito sa pasudlon ang report usab nga nakalapag o kini may kalabtanan na nagpadayon paghihapon nga paningkamot sa tuang mga responder sa alang sa retrieval operation sa kinibitong pila na kaadlaw na pagkawagtang na itong batanon dito sa lungsod sa Labangan o pagidintaw na Bangalan. Asa naman kato na abot mga kabagting o kabalkadas ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayay
7: 106.7 Nagpadayon gihapon ang retrieval operation sa ikaupat kaadlaw alang sa sakabatan ng 23 anyos nga si King Amer Montila nga gikatahong missing person dito sa Barangay Dalapang Labangan sa Buanga del Sur. Padayong nakighiusa sa pagpangita mga responder aron dali nga makitan ang maong biktima. Naghiusa sa operasyon ang PDRRMO sa Buanga del Sur, MDRRMO Labangan, Bureau of Fire Protection o ang Special Rescue Force. Bisan pa man sa hagit sa operasyon, wala sila mihunong silang pagpangita o nagpadayon sa koordinado nga aksyon. Samtang wala pa'y bagong kalambuan sa kaso, gihangyo ang publiko nga ipadayon ang pag-ampo alang kang King Amer Montila o siyang pamilya. Nagpasalamat usab ang mga otoridad sa walay hunong nga paningkamot sa tanang responder nga anaw sa retrieval operations. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: Radio Magbating. Oras sa Sibian, alas 5:22. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
9: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
14: Experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, ganyan eh.

0: 106.7. Radio. Ping. 106.7.
1: Radio. Ping. Alas 5:28 na mga kabagting og kabulkada, so gadiin kining ato ang atulumanon ang gipaloyuhan kini sa maayong kabubuton. Siyempre sa mga nag-maintain sa kahimsong sa panlawas. O gagustong kanunay nga diin lagsik ang panlawas matagaroon ko niya. O niya adunay mga maintenance nga pwede pong walansihon. Inagyas sa pag-take sa kanunay sa Sad Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure. Mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes. Aglakip na usab sa cyst, okon bukol-bukol, more polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o uban pa. Tagod kaya ang Sad Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Ang milagrosong kapsula o produkto kini sa Sad Marketing Incorporated. Kay basta Sad Marketing, tatak, magaling! 106.7 Round 2 na sa paghatag og mga balita ug impormasyon mga kabagting og kabalkada sa bisan asang bahin sa Zamboanga Peninsula og ingon man sa nakasikbit nga mga rehiyon. Standby mga kabagting og kabalkada kay ato na ning ipadangat nga kaninyo ang maong nga mga kasayuran nga mabati dinhi sa ato ang tulumanon sa 106 sa 756 sa dial sa inyong mga radyo o sa mga pages sa Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Wala stay FM o niya ay karong mga adlaw ha. So kagahapon po wala o karon wala na sad. Hindi lang kay ang technical team nagkamot mo sila na. Para ma-check kung anong wato siya ning tingog. 5:30 na dinis tong pagpanaguban. Og diin na to ang sayran unahon ang mga natalagikan sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ining report nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly Namuag. 1.32 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska dito sa PCG sa Dapitan Port. Ang detalye sa report na atong sayran pinagi ni Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report. Malampusong naharang sa mga personay sa Philippine Coast Guard pinaagi sa PCG Zamboanga del Norte ang pagtransport sa smuggled ng mga sigarilyo nga anaa sa 1.32 million nga kantidad. Ang operasyon gipahigayon pinaagi sa hiniusang puwersa sa mga otoridad diin nasakbit ang anaa sa 951 karim sa sigarilyong Bosco o 204 karim sa New Mega Menthol. Subay sa report sa otoridad ang maong mga sigarilyo na kumbiska sulod sa usa ka series bus nga adunay rota nga dumagi Cavite City, sakay sa usa ka ro-ro vessel. Giingong ang maong kalambusan kabahin sa mas gipakusgan o gipahugtang kampanya sa PCG batok sa smuggling o illegal nga maritime activities sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Paring kamot sa mga otoridad nga wapagikahumanan hangtod sa pagkakaroon mga kabagting og kabulkadas. Pero salamat na lamang gihapon kay kanunay nga doon ay mga accomplishment at itong mga otoridad og sa inanay makukuhaan sa doon na kiminilyon na gidang kantidad. Dili na lang gini. Matawag na to og tausan-tausan kundi millions na. Dugan pang update sa mga balita. Tabok tangan to sa mga kasayuran ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Tungod kay suma pa. Ito kinis basila na hitabo. Duha ka ulit tao patay human nga nabulahog. Lapas ba? Overshoot ang ilang gisakyang motorsiklo dito sa basilan. Ang detalye sa report ania atong sayran.

0: na.
1: BBC Live Report.
2: Papay, ang duha ka ulitawo human na overshoot ang ilang gisakyang motorsiklo sa Barangay Santa Clara, Lamitan City, Basilan kagahapon sa hapon, Hulyo 16, 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nawadan og kontrol ang driver sa XRM nga motorsiklo adunay plate number JA522D. Hinungdana nga na overshoot kini og nabangga. Tungod sa grabing impact sa aksidente, nakaangkon og grabe nga mga samad ang duha ka biktima, lakip ang angkas nga mahinungdan sa nanali nga kamatayon. Mirespondi gilayon ang mga otoridad ug emergency responders apan gideklarar ng dead on the spot ang duha ka sakay. Sa pagkakarona, wala pang ipanganlan ang mga biktima samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang eksaktong hinungdan sa aksidente. Lakip na ang posibilidad sa overspeeding o ang uban pang mga hinungdan nga mahimong misangpot sa maong trahedya. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan sa BelFM o Radio Bagding.
3: At yung mga natala nga mga balita gikan sa Basilan o subo nga palandong ano, nga mga batanon nga nagpaminaw, batanon, pahimangnuan, labi pa ka mga gitugutan nga magmotor-motor sa ilahang mga ginikanan. Palis lang, kalamahi lang yun po samtang nagmaniho. O presence of mind, ayaw lang po gayo pagpalabig pagka-hyper di askadalanan. Kaya adunag yung mga kahigayunan nga di na tumatag na basin yung usata o usamo diha. Diin mahitumpawak nga dos kalautan gumikan sa kanunay o nga pagbaliwala sa pag-amping samtang naa nagmaniho. Nagampang update. Og diin tabuktang ato sa mga accomplishment nga nahimo sa mga otoridad. 5 ka sachet sa ginadiling droga na sakmit sa mga otoridad sa Labangan. Suspect balhog na sa bilangguan. Itagyo sa report ni Bagting, Nishishate Florence Afima.
1: BBC Live Report.
4: Palampuson nga nadakpan sa mga otoridad ato sa gipahigayon nga drug bypass operation ang usa 40 anyos sa nga didakdakpan kini sa may purok pag-asa Barangay Lantian na Labangan Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang 5 kasasye sa igatapang shabu o guban pang drugs para finalias. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Labangan Municipal Police Station o gikatakda pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang pa sa mga balita, aduna usay drug personality nga nadakpan sa bisusagon sa Zamboanga del Sur aton sa gipahigayon nga drug bypass operation na particularmente sa Purok Orchids, Barangay Kugon, Bisusagon, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan nagpangidaron og 40 anyos og nakuha sa iyaha nga posisyon ang duha ka sachet sa gigatahapang shabu guban pang drugs para finalias. Sa kasamtangan, kiniusab ang gibalhog na sa Bisusagon Municipal Police Station og gikatakda usab sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores of Fima sa BelFM o Radyo Bagting.
3: 106.0 Radyo Bagting. Mga balita gikan sa Zamboanga del Sur, tabugtang adto sa Llano del Norte gumikan kay 1.75 million nga kantidad sa gidudahang mineral ore. Nasakmit duha ka individual na dakpan sa anti-illegal mining operations sa Llano del Norte. Gini ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
5: Sa kote sa kapulisan, ang duha ka individual og nasakmit ang gibaraman nga 1.75 million nga kantidad sa gidudahang mineral ores ato sa anti-illegal mining operation nga gipahigayon sa First Provincial Mobile Force Company Llano del Norte PPO sa Barangay Samburon Linamon Llano del Norte niadtong Hulyo 15, 2026. Nasikop ang driver nga giilang si alias Rick 25 anyos ug ang gauban nga si alias Mark 20 anyos diin naharang ang ilang hinuwing van truck ato sa routine inspection. Nasairan nga walay seatbelt ang driver. Wala usab siya ay mapakita ang valid nga driver's license. Ugang sakinan giusab og color gikan sa puti ngadto sa blue nga walay awtorisasyon. Samtang sa pag-inspeksyon na diskubre sa kapulisan ang 350 kasako sa gidudahang mineral ores ug napagkyas ang driver sa pagpakita og permit ug legal nga dokumento alang sa pagbiyahe sa maong mga mineral. Nagig-ordinar dayon ang kapulisan sa Mines and Geosciences Bureau Region 10 aron masuta ang legalidad sa kargamento. Ning kasamtangan ang duha ka suspesado anaa sa Linamuan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug posibleng atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Bagting, may di otso, Kimberly Namuag sa Balofm o Radio Bagting.
3: Alas 5:38 na mga kabagting o kabalkada. So, gadiin kanang mineral ore kay minahon man na siya mga kabagting o kabalkadas. So, diliragin na siya unta mamahimo nga daghang problema kung galing ni sunod lang sa polisiya. Gobyerno, di ba, sa polisiya, di silang lungsod gagikuhaan o asa nagakuha. Kaya bang dili maghingok-hingok ang usa lamang o pipila lamang ka-individual, mamahimo ba nga ang pagmina sa kinatibukan aron ang tanan ng mga nanimuyo o tagiyaan ng yuta o ang kanibitang paboran anang nasangpit nga mga minerales kay maka-income usab. O kinahimo man na siyang dakpon kung walay mga higong dokumento o dakpon po na siya kung galing walay na hinungod ng mga permiso mga kabagting o kabalkadas. So may ngutang anong ang mina man ang uban inday ban kay di man lagi pang dakpon niya kaning gagmay-gagmay lang kuan pagmina dakpon of course dakpon na siya kay waman na hinungog permit kung galing gusto nga magmina sa saka lugar kaya iagi sa tukma nga proseso. At din walay mga tao nga makarabitang agrabyado, walay mga nanimuyo nga maagrabyado. O na doon na naiminahan ng bayan kung ingunana ba. Kanang diin na mamahimo makapahimulos ang lungsod, ang mga tao nga nagpuyo sa komunidad. Dili kay ang nagkapahimulos ang dili taga diha sa ilaha. Asam na kuhaan ang pagkaistoryahan ang nakapahimulos ang dili man taga dito sa ilaha o dili taga dito sa gikuhaan sa mineral ore. O na nga dunay mga problema, dunay mga mo arise nga mga suliran, mikan kay di magkasinabot kay ang magbida-bida ang dili pud taga didto sa ila. Alas 5:32 ba na dinis tong pagpanaguban. O gadiin ang dugang pang mga balita tabukta sa nakalap nga impormasyon ni Bagting 29 ba Cheryl Lirazan, konsihal sa kadangayan na kadayangan sa SGA Barn. Og giposil sa Midzayap, Cotabato. Italian report atong sayran.
1: BBC Live Report.
2: Giposil ang incumbent municipal councilor sa Kadayangan Special Geographic Area kon SGA Barm nga nailang sinasir dalandan alas 3 hapon kag hapon Hulyo 16 sa National Highway Barangay Salunayan Midsayap Cotabato. Base sa initial nga imbestigasyon nga mihunong ang Hilux nga gisakyan sa konsehal daplin sa kasada samtang namalit og tambal sa usa ka butika ang iyang asawa. Sa maong higayon kalit lang mitungha ang usa ka armadong lalaki nga nagsakay og NMAX motorcycle o gibusil ang biktima sa makadagang higayon. Dali nga gidala si dalandana sa labing duoling hospital aron matambalan samtang walay laing naangol sa iyang mga kauban nga naa sa lugar atol sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang hot pursuit operation o investigasyon sa mga otoridad aron mailhan o madakpan ang suspect o maibalaan ang motibo sa maunga pagpamusil. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
3: Ayan, kung adunay mga report gikan sa Lanao area, mga kabagting o kabalkadas. So, di ba kag sa uban pa nga mga areas, Cotabato, kaya napoy anti-drug operation sa Kamigin, nagmalapuson, suspect o 67K nga shabo ang nasakmit. Report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
1: BBC Live Report.
0: Landing sa bilangguan ng usa ka 41 anyos nga lalaki human walang pusong nadakpan sa iniusang pursa sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 10 o Philippine National Police kon PNP kagapon Hulyo 16, 2026 sa Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambahaw, Kamigin. Gila ni PDEA Regional Director Alex M. Tablati ang suspek sa alias nga Boy kinsa nasiko pinaagi sa pagpatuman sa usa ka search warrant alas 9 sa buntag. Gipanguluan sa PDIA Kamigin Provincial Office ang maong malampusong operasyon batok sa illegal nga druga. Nahimo kining posible pinaagi sa hugot nga kolaborasyon uban sa PNP Mambahaw MPS, PNP Kamigin ug sa Kamigin First ug Second PMFP aron masiguro ang hapsay ug luwas nga pagsilbi sa waran. Nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang gibanabanang 15 gramos sa gituang syabo nga adunay gibanabanang standard value nga 67,500 pesos. Apil sa mga nakuha sa mga awtoridad ang usa ka dakong plastic nga sachet sa illegal nga druga, usa ka itom nga Samsung keypad phone ug nagkadaiyang drug paraphernalia nga nagsilbing ebidensya. Samtang ang dinakpan magatubang sa bug-at nga kaso tungod sa paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa BLFM ug sa radyo Bagting
3: 106.3 na mga kabagting ng kabalkada. Ito pagbalik ang precious mga precious mga prutas. Atong atangan na sa market report ni Bagting Binding Shot e guban pa mga natala gikan sa BBC News Center. Stand by kabagting ng kabalkada.
6: 106.3 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunot po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
10: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
12: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana
13: paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka duty sa na ako sa planta ng trabaho.
13: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
14: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
17: 106.2 Radyo Magbating.
3: Balik ta mga kabagting og kabalkada sa KL 548 na dinis tong pagbinaguban nga gipaluyon usab kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Mga kabataan di hagi kas puyang ato na sa mga hamtong nang naganapa sa 0 to 11 months. Vitron drops na para sa mga nag-edad 1 to 12 years old. Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas tugod kang Vitron Vitamins Plus Iron. Ginaman ka na sa RSV Trading FDA approved mapalit sa nagkaning butika o pharmacia sa inyong mga dapit. Alas 5:48 na kabagting og kabalkadas diin kagahapon usab hingpit na nga gibuksa no ang kinibitong Tigma Food Fair. Yeah, sa may Airport Road Tigma Pagidian City. Kumikan kay going ka og airport na man diha. Adyan pahep na plaster unahan sa Department of Education DepEd office og lakip na usab anang hawan diha nga diin na pwede mo makapamalit sa inyong mga pagkaon o kauban sa friends, kauban sa mga loved one, o ingon man, kauban sa mga business partners, o gawin pa mga partners, kanari ang lamian kayo ng pagkaon at sa pagbukas sa gahapon. Ina kinapinangunahan, usap ni Punong Barangay Che Tampos diha sa may Tiguma. Ang dapit nga diin ang kuang kuan gidak-an o napuy gidak-an? Diyod, gianakan. Oh, di ata na tao, gingon man na gidak-an, hangtod na naniguang. Ito, dayon, sayang lang kay ulan-ulan, pero hinoon na may mga manindot nga panahon po usahay. So grab the opportunity, ha. O diin na kana siya ang kinibitong i-maintain lang, Jud, ang kahapsay. O ingon man, kalimpyo. O lakit na usab ang kinibitong area nga safety nga ito sa mga motorista. O dili may makabalda nga ito sa mga pasahero o mga bisita. Diin nga mudoong or musulod sa Pagadian City kay entry point biya po ng airport. Dihagod mo abot mo lapag ang eroplano gisakyan sa tuang mga bisita. So makitaan na nila ng area mo lang ipabilin ang kalimpyo. Noon, mo naman po na ang gipahiluna. Kurinta ka-adlaw na siya ha? Mulungtad ng 40 days. O alayon ka na siya sa usaka celebration o sa pagkabulan kapin. Bikin kay pagka-August manggod is mo na ang founding or kinibitong araw ng Barangay Tiguma. Gusto man ang Tiguma. So, di ang mga bahita, bahina, araw ba ito, fiesta di ay. O, di, nakalimot naman nun ko, basta 28. Sige, 5:51 ang mga kabagting ng kabalkana sa Nisata sa report na Gikans Market na ni Bagting 27, Daryl Aya Aya.
17: BBC Market Report.
3: Good morning, Yang.
18: Yes, mayong buntag Bagting exercise. Labi na sa itong mga suking take paminaw. Live kita din ni karon sa bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Yung mga orasa, ito no lang sa tangang presyo sa prutas. Kundi na doon na idagang kapilian, no? Nakita sa durian, sa isinta nga to 100 ang kilo. Pinya, 50 ang kilo. Rambutan, 30 ang kilo. Lansunis, 30 ang kilo. Kapayas, 30 ang kilo. Saging lakatan, 45 ang kilo. Dragon fruit, 150 ang kilo. Saging tundan, 20 ang kilo. Watermelon, 30,000 ang kilo. Grapes, 250 ang kilo, 165 bucks. Apple, 15 ang buok, 1,250 na to 1,605 bucks. Piras, 30 ang buok, 1,005 bucks. Orange, 20 ang buok, 750 ang bucks. O sa pungkiat, 1,100 by box. Mangga Cebu, 55 ang kilo. Mangga Indian, 20 ang matang kilo. O ang mangga Carabao, 50 ang kilo. Mga katawa kasantang ang presyo sa prutas din sa bagsakan nga naimutaw sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Dari Likat, Ayaay, Isabel FM o Radio Bagting.
3: 106.7 Salamat alas 5.52 na ang mga balita gato mga kabagtig o kabalkada sa may kalabtanan sa market report o ang mga presyo sa mga prutas. Yes, may bagsakan mga kabagting o kabalkadas. Dan sa dili pa ang uban pa nga mga kasayuran ato na ning ipadangat nga kaninyo gumikan kay magadidaan na ang mga individual nga nasa 21 anyos paubos nga musulod sa mga shooting range o gatudluan sa paghupot sa armas samtang nga nagpatuman usab o gun kuna kinibitong ipatuman usab ang gun free school zone sa tanan nga mga tulungaan sa Pilipinas bitaw. Maunay niya, basig maikag na sila pero meron tayo magunit o armas. Kini ang nakalatid sa House Bill number 158 o Child Safety Against Gun Violence Act nga gihikay ni Akbayan Partylist Representative Chel Joklo. Kauban sila si Akbayan Representative Percival Sindanya o Dana Kiram Ismula o Dinagat Island Representative Kakabagaw kay tumong sa nasangpit nga sugyot nga makunhuran ang harassment nga gikalambigitan sa mga minor de edad human ang managsunod nga insidente sa pagpamusil sa mga eskwelahan. Yan pang joke no nga sa higayon nga mahimo kining balaod maprotektaran niini ang mga bata batok sa kanibitong nagkadaiya nga mga harassments sa gumikan sa armas ug masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an. Diyan gipabanti usab ang sugyot nga mahuman ang madugoong pagpamusil nila ni Nash 14 anyos Rod 15 years old sa ingon man sa San Jose National High School sa Tacloban City late nitong June 22 kun diin tulo ka mga estudyante ang nakabsan sa kinabuhi og daghan pa kaayong nahimong angol. Labot ini ang gipahigayon sa DepEd ang labing unang National Safe School Summit and Safety Drill nga gikalambigitan sa mga aktibong shooter simulations. Nasangpit nga pagbansay ang mga estudyante magtutudlo og lokal nga awtoridad ang nagpractice og lockout, lockdown o evacuation procedures para sa ingon niini nga mga emergencies. 106.7 Radio Magbating. Og mga kabagting og kabalkada samtang nagpadayon or nihiarangkada na nining Webes. Ipatuman na nitong Webes ang pagpatuman sa gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kadungan usab sa formal nining pagsugod sa election period para sa pagpahigayon sa labing unang parliamentary elections sa maong rehiyon. Sigun pa sa Commission on Elections Chairman si George Erwin Garcia ang election period, ang formal na nga nagsugod nito July 16, hinungdan nga nagsugod na usab ang implementasyon sa gun ban sa mga probinsya o mga lungsod nga sakop sa BARM. Nagbutang niini matod pa sila or gibutang niini sila. I mean, nagbutang na sila og mga checkpoints sa tanan ng mga 105 municipalities og tulo ka mga syudad sa lima ka mga probinsya sa BARM aron nga maoy magpatuman sa pagdili sa pagbitbit og pagbiyahe sa mga armas. Nasuta na ang election period para sa parliamentary elections ang wulong tadhangtod sa September 29, 2026. Ang campaign period usab magsugod sa Hulyo 30 og mahuman kini September 12, 2026 o di ba ka duha ka adlaw sa mismong adlaw sa pinilian o September 14, 2026. Sakop sa BARM ang mga probinsya sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lano del Sur, Basilan, Sulu og Tawi-Tawi. Ang mga lungsod sa or apil ang Lamitan City, Marawi City, Cotabato City. Ang Cotabato City mao siya ay regional capital sa Bangsamoro Region. Ayan, alas 5.56. Inis itong pagpanaguban sa Sibian, Pagyapon, Saranjo, Bagting, og Bell FM. O manghinautang diin na kanabitong mamahimo ng hapsay ang inyong piniliay diha sa bar, mga kabagting og kabalkadas. Alas 5.57 naman diha ang resulta ng inyong giatangan kay 782. Muna yung resulta Oga din na tong good morning yun kini mga nagpadangat sila mga mensahe. Mamonita sa Sal Calderon Tilaon, may buntag. Listening from Purok Malinaon, Barangay Kulo, Molave, Zamboanga del Sur. Tapos si Vanix Mucha Bamunga de sa lungsod sa tabi na Zamboanga del Sur. Oga yun man ni Melba Soko, may buntag de sa watching from Josefina, Zamboanga del Sur. Aglakit na usap ni Jingjing Heroila Larazan. Asya, good morning, Ma'am Vance. Have a blessed day to everyone watching from Capitol Bazaar, Pagadian City, Amping Tanan. Dagang kayong salamat. Og Juni Cuba, mayong buntag usap from Barangay Don Jose Dina, Zamboanga del Sur. Ayan, og thank you guys. Makanunayon ninyo mapagsuporta din sa itong pagpanag-uban, mga kabagting og kabalkadas. Sa mga kwan, ganibitong mga dugang pang mga updates o kasayuran, mga kabagting o kabalkada, standby lamang, gumikan kay ato ng hatagan o pagtagad. Dinhi lamang sa itong tulumanon. O nga, congratulations again ha, katong kwan, ganibitong pagpangitag kadanan, mangita mo kaon-kaon o bukas na ang Tiguma Food Fair. Diha sa may kuan Tiguma unahan or before ka mabot sa airport. Airport Road Tiguma Pagadian City. Naila pa ni dalan diha. Ang ikaduha pa ni katuig na no. Ang diin pagbukas sa nasangpit nga ingon ini nga mga stall ba mura pug sa city ba diri pud sa tuwa sa plaza. Mura pug ingon ni ana. So at least makita ninyo nagkadaya nga mga naipampagwapan, ay mga pagkaon, na yung ba mga products nga pwede ninyong kapilian. Pero nga din kauban, nasabi ninyo mga mahal sa kinabuhi. Pero dala lang yun magpayong sa kanunay matagaro ng unya. Kaya mo kalit na rin ginag-ulan niya, di na to matag na sa una lang na mga kabagting ang kabalkadas. Beso, bueno. Bueno, wala ko igong oras, oy. Mundang na ko dali kay hapit ng oras. Huwag mahuman ako dali ng napita. Hangtod sa sunod, di gayon, puhon, mga kabagting o kabalkadas. Huwag wala una ninyo nabati ang itong FM, ha? Kay doon na pa'y angay nga i-check ang technical team. Nabot sa nasangpit nga kanabitong didos palpalan. Manang sa AM pod, wala po dada yung nakabukas kaganina. Na yung mga kakulian. Og diin ato apon nang pangayuag dispensa nga kaninyo mga kabagting og kabalkadas. Nasa James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Kaya salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Usbagting this is a is Vanessa Cagas tumakmol. Ang tod sa sunod igayon po ang samang taktag sa samang istasyon, may buntag. Oras, alas 6. 106.0 Radio Magbating Ping.
16: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
16: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: And the Word was made flesh,
19: and dwelt among us.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
16: Let us pray.
19: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Saint Cecilia,
20: pray for us.
16: Saint John Baptist de la Salle,
20: pray for us.
16: Lead Jesus in our hearts forever.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
21: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
22: Ana
21: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
23: Oh no!
21: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Rag, rag, radio, bag, bag.

0: tid-an sa paggamit or pagbaton og social media account. O, saan yung lantaw ni ini? Uyon or di uyon? O, tagay grason due time. At i-text ha, 0938-2077-614. O, di ba ka, i-comment dito sa tuang Facebook live ang Radyo Bagting News o ingon man ang BBC's Entertainment. Dugang sa tuang padayon, sa tuang Gilisgutanas, noong pagbalik, diri paghihapon ang bagting sa katawhan, alasay sa 29 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang makamaga ko po sa bukan. Marami na po akong sa bukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako sa bukan ng mga humanap dyan sa kunang rice cup. Kaya napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sa bukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Zep Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Okay. Ang itong nagpalit ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo kakapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nabwebay siya.
11: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Ito po, sabi ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
11: every
12: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: 106.3 Radio Magbating.
0: Balik na sa papanaguban, kabag ni Gabalgadas, dari paghihapon sa programa nga Bagtingan sa Katawhan, nagsibiyan sa Radyo Bagting, atong tulungan sa karunay, inabagan sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS, Bayubay Building, Lumbia, Pagadian. ang Camp Health, adunay

0: Nga espesyalistang doktor, pinangunahan kita ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonologist. Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dogan kasayuran, pwede mong mutawag or mutext kabag de kabalkada sa cell phone number nga 0935-596-6752. At tungos po, 0935-596-6752. Mao kana ang Camp Health Multispecialty. Alang ni atong dunay mga gustong magpa-check up sa inyuhang kaugalingon. Ingon man ang GPA 28 International Manpower Services Corporation na padayon usab nga ningabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helpers sa nasud sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait ay napaglangan, apply na sa GPA 28 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Purok Riverside, Haminsula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala nga ikabalak-an kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Og nagtanyag sila og libreng kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libreng medical. First time or ex abroad, welcome kay mo nga motrabaho or mo-apply sa GPA 88 International Manpower Services Corporation. Kung nagaling aduna may mga pangutana or pagpaklaro mahitungod sa maong recruitment agency, kontaka lamang ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 o pakikitae si Miss Jacqueline Kabahog Kabagdig Kabalgadas, mao ka na ang GPA 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI padayon nagpahibalo nga nagpadayon paghihapon sila sa pagpandawat og mga enrollees alang sa mga alternative learning system nga estudyante or ALS. Nagtanyag kini og libreng school uniform ug libreng tuition fee. Ipa-enroll na inyong mga anak sa Pagadian Junior College Incorporated kon ALS kana. Samtang sa mga grade 7 students, aduna paghapon sa live slots sa ESS scholarship, no? Avail na aron usab nga matabangan ang inyong balayronon. Ang Iliana Bellevue College usab the Builder of Future Leaders niabag paghapon sa tuntulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang ni atong gusto mo kumuskwila kulihiyo buntagon hapon or panggabi nga klase, pwede kayo. Dunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED ug BAELS. Ang Iliana Bellevue College, ubos kayo og tuition fee, munang wa nay ang rason pa aron nga magproblema ka, labi na kon. Self-support lang ang imuhang pag-eskwela, no? Ayaw kalimot, Iliana Bellevue College. Ang National Irrigation Administration kunia padayon usab nga nagpahibalo sa publiko nga kuno galing aduna moy mga reklamo, pwede mong mudawa, mutawag or mobisita mismo silang buhatan. Ang ilang buhatan na himutang sa may regional center sa Balintawak or contact lang sa 0985-854-4566. 0985-854-4566 kuno galing aduna moy mga pangutana, mga reklamo kabag de kabalkadas, no, nga under sa niya. Si former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde kauban sa iyang anak nga si Isa Bahamonde kabag de kabalkadas ang nagdumala og tag-iya sa Petron Gasol ningabag diri sa tong programa. Sa gusto nga magpalit or magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol, kini nahimutang sa may Santiago Dulce de Bim, ikaduha nga branch nahimutang sa may Duterte Street Gatas Pagadian, og igong masab sila exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang may nahimutang Dulce SMC College at Banks Pagadian Showmeet o Bosabes Emporium. Dahil pa mga outlet nahimot na sa lungsod Dumalinaw, Aurora, lungsod sa Tukuran. Sa Lausa, Pagpahibalo, Kabagdi, Kabalkada, sa Ugmang Adlawa, doon na sila ay one day nga sale, promo sale, Kabagdi, Kabalkada, sa alang niya itong gusto nga mapalit o butane, no? Butane ba? Oh, butane or butane? Butane, butane mo yan. Bitaw, itong gusto mo palit o butane, Kabagdi, Kabalkadas, no? Pwede mo nga mo ato sa May San Pedro Mini Gym, Ugmang Adlawa, 299. Set na na siya. Doon na na'y burner o gatong tubil, no? Alang na itong gusto nga mag-butane. Oh, dito na ha. Dito na mo palit, Kabagdi, Kabalkadas, at tunas ka ilahang kining baligya, 299 only. Oh, itong gusto nga mag-gamit, Diana, Kabagdi, Kabalkadas, magdaginot. Kay lagi mahal ang kining maingon ta og tubil. Oh, na dito 299 exclusive offer ugma ni siya. Din duna pay mga kining freebies nga ihatag nila, mga padula, no? Kauban ng Petron. Alas 6:39 na tong oras. O, reaction kaganina sa tuang pangutana, kun uyon ba Kabagdi, Kabalkadas nga 13 anyos paubos. Makaingon ta o dili na tugutan nga magbaton og social media accounts. Matod pa sa, I think, ginikana ni. Para na ako, dako kong uyon na gumikan kay ang mga bata karon na dili na masugo dayon. Kay ba busy o babad sa cellphone. Akong anak, gani. Kanunang malatusan, gumikan kay usa ka sugo, pasigilag unya-unya. Other one, para na ako, dako kong uyon, anaoy. Mas mayo gani nga ibalik kaniadto nga walay cellphone na kay aron nga matrain og saktong trabaho ang mga bata, dili susama karon nga halos sa mga bata tapulan. Sakto pod, di ba? Kuno hang tanawon Kabagdi, Kabalkadas. No, tinuod yod. Ang mga bata karon gumikan sa kanibitong babal sa social media pagkan tapulan na suguon. Oh, hunit pang sa kuning tanang hunit. Matud pa niya. Pwede naman siguro hatagan o kagayunan ng mga bata nga makabato ng social media basta kay kontrolado sa ginikanan. Pwede pod. Para nako, sir. Mas dako kong uyon. Pwede gani nga katong 16 anyos pa ubos kay minor pa manghihapon ng 16. Oh, matod pa sab niya. Para nako, dako kong uyon. Aron nga makafocus na sa pagtuon na ako ang mga anak. Ilabi na karong mga panahon na. Doon na may mga project or assignment sa social media sa online. Pero pwede ra makagamit siguro cellphone sa mama. Dili lang pagamito ng anak og cellphone. Pwede maghapon mo gamit ang mga bata og cellphone pero gibawalan lang sila nga doon ay social media accounts, no? So, research noon. Pwede naman sa research. Oo. Pag ito lagi yung mga social media accounts, Kabagdi, Kabalkadas, Facebook, oo, katong Instagram, Twitter, sa panadhiya nga matang, TikTok, o daka na bang mga daghagi makita nga mga videos nga instead nga mga educational videos ang tanawon, tuwa na nagtanaw sa mga sagad, mga binuang Kabagdi, Kabalkadas, no? Mone ang usa sa mga rason kung nga no, bawalan ang mga minors ang 3 anyos paubos nga dunay social media accounts. Other one, para na ako, mas maayo gayod nga bawalan ang mga minors nga dunay account sa social media. Kaya dili sa tanang higayon mamonitor sa usa ka ginikanan kung unsa nga mga site ang gibisita sa mga anak. Oh, maupod. Other one, sa problema karon sa nasod, ilabi na nga nagkataas ang teenage pregnancy, murag panahon na para bawalan gayod ang mga minors nga makabaton og social media. Tinood pod bitaw, no? Social media pod hinungdan o sahay dakong factor kung nga no, nga mga bata karon, mga babae, dali sayo kinang mabdos. Nga naman, tungod sa mga porn sites or diba ka, tungod sa mga clipping sa mga kinibitaw, mga malaway, Kabagdi, Kabalkadas, nga uban kay gusto gipamutanaw. Nagumikan sa curiosity, gusto pong sulayan. Oh, di ba? Nasamot na karon kay mga batanon, kay mga bugoy-bugoy, oh, gamay lang kining likay, tusik dayon, agoy, ya, di ba? So, mo ni, resulta, Kabagdi, Kabalkadas, isip ginikanan, dako kikong uyo ni Ana, oy, kaya aron usab nga, dili na ko magsigig, bagulbol, dani, yan na siya si Tagawtaw, siyang anak, matod pa niya, Kabagdi, Kabalkadas, usab, lain pang text, mas maayo nga pa, ma-implement na nga balaod, dili kay kutob lang sa, unsa man, unsa ni, kutob lang sa pagduso din dili pod aprubahan. Lagi pod, no? Kini kay kuan ra pod ni siya, kining giduso pa lang ni sa Kongreso kabag digbalkadas, no? Debatihan panigtarong, din pagkahuman kun uyo mauyunan, amo ni giingon mapasar, no? Pero kung dili, daghan na imo babag, wag gyud tay mahimo ani. Dapat tanawon gyud sa mga magbabalaod og sakto ang mag-implementar ang mga balaod og sakto nga programa nga mapanalipda na makabatan-unan og ingon man mapalambo ang edukasyon. No. Good morning, sir. Wala gyud ginikanan nga dili muuyon sa pagdili sa mga bata nga makabaton og social media sa linghod nga pangidaron. Tungod kay ang mga bata karon lahi na kaniadto. Kaniadto kay usa ka sugo lihok dayon karon magsige na lang ka og yakining sugo wa gihapon gilihok. Sa realidad gini karon mga panahuna. Oh, magini ang tinuod kabag digbalkadas. Kanang ingon ba nga imong sugo imong lihok, di ba? Imong ikaw na lang mutuman. Ngano man kay mapungot naman lang ka. Kay oh, nya na. Oh, lagi kadali lang, oh, di ba? Humayon sa nako ni. Mama oi, sige panugo. Di ba? Nya na lagi ng mga mentalidad karon sa mga bata kapag digbalkadas, musugot mo sdili. Oh, kisay nakakuan, kisay nakasinatig ingon ana ang mga reaksyon sa mga bata sugo, no? Ngayon bitaw nga, sige panugo oi, nga pwede naman ikaw mubuhat ni ana, na pastilan. Akuha pa kag manghod, murag ituok na gitag. Oh, padungga ko, may gani, kaya ko'y kamanghuran. Kaya pa ko'y manghod na, makadungog. Ano, tukon kita ka. Nang imong sugo, imuang tuman. O, oh, kaya napuro lang babad ng cellphone. Kabag di kabulkadas, swerte lang yun. Ngawa ko'y manghod. Bitaw, oy. Bitaw yun na buhatay na anak. Ano, bitaw, napandagmalan yun na inyong mga anak. O, oh, inyong mga manghod. Mga ginikanan, mga magulang, mga igsoon, no, kuno galing aduna mo yung mga sugo sa inyong mga anak, mga igsuon, kun dili galing mutuman, kuhaig mga gadgets. Oh. Nabitaw nga kuhaig gadgets basilot ayaw pagamita gadgets sulod sa kasimana or sa kabulan. Ipa kanabang ipabati nga seryoso mo sa unsa man ang inyong gusto. Dili kay usa lang katalo-talo, igor mo talo-taloan sa inyong mga anak or mga manghod kay magpa-under na yon mo. Mo na yung nakakuandron, kinibitaw nga nakapadako sa ulo sa mga bata. Kinibitaw nga imuha ko nung kuha yung cellphone ang imong anak. Human, magpaluod-luod. Oh, di human, dili mo kaon, di unsa dadana. Ihatag na kay kuan, kining, nganong, di, kung ano, maunsa unya na, di ba? Inana ba? Muna yung nakapadakog taman sa mga ulo, sa mga minor didad, gabag di gabalkadas. So muna, nga kuno galing, no, doon na mo yung mga sugo sa iyong mga manghod, mga anak, baka ha, kuno galing, dili mo patuo, kasi gila, gunit na ng cellphone, sige, kupay cellphone, ha, sige, kuha yung cellphone. Anaon tag di ba na mutsumutuman kabag di kabalkadas na bitaw kining kuan kining akwang kuan bitaw kaila kaniadto. Oo, di mo patuo ang iyahang kining pagumangkon kuhaan pag cellphone kuhaan pag gamit da ayon tag boring pasta nang boring masige nang hanghangad atong atop kabag di kabalkadas unsa kay nahitabo, no? Then dito nakakuan na nga kunong sa isugo mutuman dayon ayha na mag cellphone kuno galing humanaong magimbuhaton kabag di kabalkadas, no? Inana ba? Managingon, nga naragyo sa pagdisiplina sa ginikanan ang kining kunon paunsa, no? Makontrolar sa ang mga bata sa paggunit nining cellphone. Kaya kunin mo ang pasagdaan, amo ni mahitabo. Ikaw mo'y paludhon sa imong anak kadugayan.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
0: Alas 6:47 na itong oras, kabag di kabalkadas, kagahapong adlaw, no? Congratulations diyan sa tuwang first CMO Battalion, tungod kaya nagsaulog sila kagahapon sa ilang ika-15 anibersaryo o mapasalamaton ang Radyo Bagting News Team tungod kay usakin sa nahatagan o kagayunan nga makasaksi sa ilahang or kinabataong muapil, no? Makighiusa sa ilahang selebrasyon at the same time gihatagan o pag-ila ang Radyo Bagting News Team o ang Baganyan Broadcasting Corporation pinagi sa moang precious manager nga si Vanessa Tumakmol tungod kay sa ilaha bangkwan, no, sa kining pagka dedikado sa kining Radyo Bagting, no, nga mo support sa ilahang mga programa ingon man do na sa live program diri matag Sabado. So muna ka Bagting Kabalkadas nga ilahang gihatag pag-ila kagahapon dayon kagahapon usab sa pamahayag sa kining ilahang labaw, no? Nga si mao si Lieutenant Colonel Ronald Dakawi Kabagtig Balkadas, ang acting battalion commander sa 1st CMO Mahigalaon Battalion, giingon ni Kabagtig Balkadas, no, nga andam kini kanunay sa paghatag og suporta og pagtabang sa komunidad. Oo. Gani Kabagtig Balkadas, no, iha gayong nga gihatagan ditog gibugaton. Gi-emphasize gyud niya Kabagtig Balkadas ang kamahinungdanon sa lig-on ba no nga panaghiusa tali sa kasundaluhan o ingon man sa mga sibilyan or stakeholders, maingon ta Kabagtig Balkadas, usa sa makaingon tang magpabilin nga hapsag malinawon ang matag komunidad. Oo, basta dunay panaghiusa. Na nato ang paminawon usab ang tipik sa pamahayag sa atuang acting battalion commander sa 1st CMO Mahigalaon na battalion.

0: sa ating komunidad or sa ating mga stakeholders, rest assured na kami sa 1st CMO Battalion ay palaging nandyan na nakaagapay sa mga tao sa community. If ever they need assistance, nandito lang po kami na handa pong tumulong to sustain the peace and security sa ating community.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katauhan.
2: So mo to'y assurance kabag di gabalgadas no, sa tuang acting battalion commander sa 1st CMO nga mao si Lieutenant Colonel Ronald Dadakawi kabag di gabalgadas sa atol sa ilahang ika-15 ka tuig no, sukad nga namugna ang nasangpit nga batalyon. Oo, so mo na ba maingon ta nga dili magyud pod hinuon makabot ang kahapsay kalinaw sa komunidad kuno galing walay suporta sa mga katawhan or sa baka sa mga stakeholders, di ba? Mabitaw na nga kanunay giauhag ang tanan nga magpakabana, kinahanglan nga makighiusa, kay aron kabag di kabalkadas nga ato ang makabot kun unsa man ugaling ato ang mga tumong og tuyo nga mahimong magpabiling nga luwas ang komunidad ang mga katawhan, di ba? Kay kuno galing manggod atong itugyan tanan dito sa ilaha sa tigpatunay kahapsay kalinaw sa komunidad, no? Ina walay support sa kining community or komunidad ang mahitabo kabag tigabalkadas unsa man dili nila makabot ang ilahang gitinguha, di nila makabot ang ilahang mga goal kabag tigabalkadas nga mao ang kahapsay or di ba kamalinawon.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katatawhan.
2: Mao na nga mahinungdanon gayud kayo nga adunay saktong suporta, no? Saktong suporta gikan sa mga katawhan, saktong suporta gikan sa tuang mga elected officials, sa tuang mga stakeholders, o sa laktod nga pagkasulti, kinahanglan nga magkahiusa ang tanan aron nga masuportaran kung unsa man ang mga programa kabag tigabalkadas, no? Moragid na ang tumong o kinibitaw nga mahimong solusyon aron nga mahimong magpabilin nga hapsay o malinawon ang atuang tagsa-tagsa ka mga komunidad, no? Gani, kani kaganina inyong nabati usab ang hangyo sa atuang kining elected official sa tabi na ang atuang mayor nga maskin pa og si kinsa makukaobar man ta sa kolor sa politika o dili, kinahanglan gihapon ninyo nga musuporta mo kanako, suportaran ninyo ang mga programa tungod kay dili makaya sa kining usa ka binuhat ang pag-implementar sa programa kung walay support gikan sa mga katawhan o diba kasi mga kaubanan ng mga elected officials. So susama na po dito sa sundalo kabag di kabalkadas, no? Dili nila makabot ang kahapsay o kalinaw kung wala usay suporta sa mga katawhan. Oo. So mauna nga dili taangay nga magpakahilom. Dili taangay kabag di kabalkadas nga itugyan na lang natutanan nga dito sa mga tinugyanan sa balaod ang atuang nga giingon nga kining kahapsay o kalinaw, no? Kay kitang tanan adunay tagsa-tagsa ka mga dakong papel nga gikuptan diris katilingban.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katatawhan.
2: Kay sa inyong lantaw kabag di kabalkadas kun dili ta magpakabana, no? Do you think nga kung mag-ugaling dunay gubot diha sa inyong lugar, dili apektado ikaw mismo og imong pamilya? Di ba? Muni ang angay hunahunaon sa kanunay, no? Nga kung ugaling dilita mo suporta sa tuang mga tinugyanan sa balaod, kunun sa man ang ilahang kining mga programa ang implementar, ilabi na sa panawagan nga kining peace and unity, kalinaw o panaghiusa, di ba? Kung ugaling walay suporta, dili lang kay sila'y apektado, kundili ikaw o ang tibuok komunidad maoy apektado kabag di kabalkadas. Kaya sa higayon nga adunay mga kagubot diha sa inyuhang komunidad, walay pili, laras ng tanan. Di ba? Mayuntag, muingon ng magsabog kagubot, okay, exempted ka karon, no? Exempted ka kay kining kuan, friends ta, or kaila ta. Di ba ginaingon ana? No? Pag gusto mo sabog kagubot, laras ginatanan. Unya ang resulta dayon kung ugaling nga dunay kagubot, ang basulon, ang atoang mga tinugyanan sa balaod. Ang basulon, ang ato mga elected officials, which is maunay pinakasayop kabag ti kabalkadas. Kay kuno galing adunay gubot, no, kagubot diya sa inyohang komunidad, unang-unang basulon kamo biya mismo. No naman. Tungod kay kamo inasayo diya sa inyohang komunidad kun o kinsa ng mga tawhana dana nga unsa nga hilig og gubot, di ba? Muna ang inyo hinumduman sa kanunay, no? Nga unang-una kamo'y nasayod kung kinsa ng mga tawhana dihang dapita kabag ti kabalkadas. Mauna nga sakit man nga paminawon, pero mamagit po niya ang sakto. Mamang po niya ang tinuod kabag ti kabalkadas. Di ba? Nga ang nahitabo, nga kagubot, kana gumikan raw sab sa pagkamasagaron, no, sa matag individual nga nagpuyo sa usulod sa komunidad kabag ti kabalkadas. Waning hatag og suporta sa mga panawagan sa tuang gobyerno or diba ka sa automatic patunay sa Kapsay Kalinaw nga suportaran aron nga walay gubot nga masinatian sa komunidad kay kana ang gusto wagi gusto gubot kundi gusto gyud kalinaw, di ba? Pero wala ginatong gingon kabag ti kabalkadas kung walay suporta, wala ragihapon magkawang ragihapon maosik ragihapon ang mga pangangwan kining pangindahay, no, mga panawagan sa mga tigpatunhay sa Kahapsay o sa Kalinaw.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Bueno, kapag di kabalkada, sa to sa tibayag may buntag diyan, ito mga nagpaminaw karon. Good morning, Nori Amarganda, Mitch Bigwas. Good morning, di ate. Kumusta makamuli? Sa ti Michelle. Ingon man, good morning ni Annalyn Imblar, Jingjing Larasan, good morning. Og ingon man usab, mayong buntag sa ni Honey Love Mangilin, diya sa may San Pablo. Okay, daga salamat sa kanunay. Sa tanan nga mga nagpaminaw, salamat kayo, no? Sulod sa kasimana, kabag di kabalkadas nga nagubanta, og hangtod na lamang sa sunod na simana puhon, no? Og mga adlawa kay magubanta pero dili ni nga program kun dili ang lanog sa ako nang lanog sa bagtingan, no? So salamat kayo sa makanunay. Happy weekend ganin yung tanan. Ako si Bagting 17 Flores of Fima in Buntag alas 6:57 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinood dyan niya siya. Pag niya akong gigamit, kugon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong iulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anas sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anas sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
2: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radyo.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment alang sa itong mga nagkadayang programa, lakip ang entertainment program. Good morning ni Wilson Bonghas Bate from Sidlak Demo Farm Incorporated. Hanilab Mangilin din sa Pantad, San Pablo, Impalmado, Ginandal, Tatski. Good morning. And good morning also ni Aljo na Mukatkat, Dodge Lada, Rayboy, Hipos. Nakip na usab sa mga taga Gubang, Pagadian City. Buotan to akong nasakyan gahapon na Baobao Kamarindars. Oo. Ang ihangalan si Lito Tormis diha sa may Gubang, Pagadian City. Samtang, gipabagtingan usab ang kining tag-iya sa kining driver's license. Doon naman ko'y nahagbong driver's license na padyo'y Atomy card. Wallet na siya, Kamarindars. O, sa mga nakadungog din ha, palihog o pahibalo ni Jason Dular ang iyang driver's license na din he sa Radio Bagting Station nga nahimutang sa Sabana Street, Santa Maria, Pagadian City. Anhi alang din he sa radio station. And also, good morning di ay sa mga naglantaw din ha sa ito ang ako nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Pila kabok din ha, Clint, ang tulo pa lang.
1: 3 million.
0: Okay, kan, ganiha, unom na kabuok. Sa mga wala pa naka-download sa Radio Bagting mobile application, hala, sige, pag-download na mo.
2: And then also, good morning day kay Ate Roda. Salamat sa permitting paglantaw sa itong live.
0: And of course, congratulations di ay sa akong pag-umangkon si Ellen Joy Onyot Piniton. Ni-graduate na yun siya kagahapong adlawa dito sa Oroquieta, Misamis, wow, Occidental.
2: Congratulations!
0: Yes. Okay, itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Onyot Lirazan. Alas 7, imedia.
3: BBC, Balita. Set Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, ano bang inoon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw.

0: contractor's equipment like concrete mixers o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kugon, Herbal Capsule, Basta Kugon, Lawas Bas Kugon.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
9: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
8: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said Kugon, Herbal Capsule, Basta Kugon, Lawas Bas Kugon.
11: Radyo Magbating.
12: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
13: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong kalibutan inuman usab sa atong probinsya ug kini pulsuhan sa mga katawhan ug karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
10: Mga kumusta kay buntag inyong tanan adlaw karon nga Biyernes pitsa 17 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din hilamang sa nag-unang registration sa dakbayan sa pagadian o kininyo mahigala. Elmer Bagets Maghanoy.
14: Kinasab sa Rex Rabotin mahigala ang kiguban ka ni News Media Oras. Nga tulumanon ang programang
13: Pulso sa Katawhan.
14: Mga higala, kumusta? Huwag may ngadlaw ka na itong tanan. Thank God, it's Friday. Biyernes na Biyernes, mga higala. Kumusta? Tanan. Sa 17 sa bulan sa Agosto 2026.
13: Pulso sa Katawhan.
14: Hulyo dai. Hulyo.
10: Una ang, ang uban mangod. Sundo pa kita wa pagas.
14: Na naman tani noon.
10: Unang mas maayo nang advance para di lang nato una-unaon nga pa tayo sundo.
14: Yung tanan mga igala. Bilas mga kabatanunan. Ito na Biyernes, thanks Agoy. God, it's Friday.
13: Pulso sa Katawhan.
10: Ito ato rin sila sa Tiguma, tanan ba?
14: Oo, okay, kagahapon.
10: Gibok,
14: kagahapon, gibuksan man itong ano? Katong food
10: ilahan
14: fair ba to?
10: Food fair dito?
14: Oh, food fair ba to?
10: Itong food fair nila.
14: Kita na to dito mga higala nga nagkadaiya nga mga pagkaon. Unya, sakto po ba kay dito giplastar? Mga higala nga Padog Airport Road dili kaayo tanto nga daghag sakyanan kini mga kabatan-onan pod mga higala mahilig mag drag race diha ondang na pod na kay naan na may pagkaon baligya
13: naan
14: na may matatid na may matatidahan
10: na po'y magbantay mga tanon na po'y pulis
14: na naman po'y magbantay good. Ito pa rin itong mingaw kay diha sa una. Atay mo, drag race ay pagka disgrasya, mga ayaw dahi Gcash dyan sa online.
13: Pulso sa Katawhan!
10: Paano ba na isubot mo yung kanan? Ang botong naunsa mo yung mabata, wak mo ni mabadlong. Oy.
14: At least karon, naana diha ang food pair, nindot ne, kay klase-klase ng mga pagkaons pagadian mo. Pagkatubitong sa Disembre, Diris Plaza. Mamaong ba na? Kaya ka na mga negosyantiha mo, maura man na sila. Atong tanahon, huwag doon na ba'y bago? Kasi man daghan ng mga pagkaon ron, daghan ng mga inventor o pagkaon ron.
13: Pulso sa
10: Katawhan! Dagan sa panahon ron, kaya ang saon na god, mag-snack ta, miskwila ta, mag-snack ta, saging-saging naman.
14: Kuhan naman ka, biskuit-biskuit raman ka royal.
10: Sila yung kuhan ron, ganang sa cold coffee, kape raman. Ito yung nang sana. Kanang ice nya butang gamay unsang pamutang na color color
14: sayon ra man ginang kape kanang cold coffee sayon ra ginay
10: nya pretty na pamahala
14: kanang Nescafe bidaw nga kanang original mo ara nang butang nga og ice sayon butang nga nimo og gamay nga murag caramel wala na daog na
13: pulso sa
10: butang na ambot na lang ning mga bataan ni nya
14: so ona kaya trending
10: ba di na ba mo snack og saging burger gyud
14: trending ra ba na karon mga ingonana nga mga pagkaon so at least sa gapon buksan ni mga higala may po mga katawhan dito mga manglaag labi na karon Biyernes at dito
10: uban man gud gana kay ni ka Biyernes kapoy naglungag ko ana lang ta kana mga on at sa gawas
14: so dito mga on mga higala pag human og kaon adto day gimnanan. Okay, it's Friday night mga doon. So, muna mga higala, ang ginas pagadian, sadili pa itong padayunon ng panglawas, bahala ang magsigig kang inom diha, taga kagkaon mga higala, mas na kay sakto ang panglawas mga higala nga, sakto ang mga gihimo sa local government unit sa pagadian, pinas panglawas, doon ay mga equipment, lima na imong lawas, okay ra, kaya na yung mga
13: ikatampal.
10: Sumpay-sumpay na magun eh, kaya ang city government ron, padayon man na ilang libre servisyo sa barangay, mapanglawas mang gihapon na, nya, nakanindot ra ba ron, kaya apil na ng mangurtig buhok, magkolor-kolor sa buhok, pakolor niya ta.
14: Kaya itong kuhan na, kaya na ay libre si Madam Ray Simapranca, sa iyahang salon, kuya.
10: Malingaw man po na siya, god, ngam kuy-kuy na, labi na nga, ma kwan pud ba kanang murag advertisement po sa ihang salon dito.
14: Nindot po ang tatog nam si Sular. Libre po ang Sular.
10: Maghatag
14: po tayo. Sular ba?
10: Nindot nino, kaning isigutan po nato ning mga medical equipment nga gihatag sa kaning donation sa The Church of Christ of Latter-day Saints unya mga Mormons man eh. So at least nga nindot kayo. Nalipay gani si Mayor Sammy ko gani atong mga konsyal naaman. So napoy mga mensahe sila, napabati naman nato. So kag Mayor Sammy ko po ato pong ipabati ni kay importante man po ni masayod ang mga katawhan kay ang programa sa city government kompleto man ni naay panglawas, agriculture, naay job fair nga kada bulan ug uban pa.
14: Halos tanan. Kompleto gyud ni mga higala, wa kailangan ato ipabati ang mensahe President City Mayor Samico.
15: Today is truly a blessed and memorable day for the people of Pagadian City. On behalf of the City Government Pagadian and every Pagadianon whose lives will be touched by this invaluable medical equipment, I would like to extend our sincerest gratitude and deepest appreciation to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Di pwede masayok kayo, bago humalik. For your extraordinary generosity and compassion. Again, I would like to mention our honored guests and donors from Ma'am Ruth Del Mundo, Sir Anthony Jan Baliados, Sir Lowell Garnett Ementiza, Elder and Sister Gantur, and also to the local leaders of the church, District President Jonathan Detablan, First Councilor District President Anthony Reyes, Sir Jeffrey Algara, of the Pagadian District and District Executive Secretary Jehoshua Cahoy. To all of you, please accept our sincerest thanks and appreciation from the bottom of our heart. Your donation of hemodialysis machine is very needed by us because we are told to have another dialysis machine especially for kasi we only have two and we have to separate another one pala for ano yung patient na eh? Tabian pa si doktor isa ka machine for what? Hepatitis patient. So we have to ito pala dalawa lang machine namin isa pa yung isa para sa isa para sa hepatitis patient. So may isa na lang maiwan. So, di pwede kasi daming pasyente. So, it is very timely. So, sige, sige. Mayroon man dinonate sa atin, sige. Ipasiparate na lang kanila na may isang machine for hepatitis patient. So, it's either alin sa machine na yan, dedicated for hepatitis kay matakdan man. Matakdan mo daw ang tabang ng patient. Nindan tapon ni dahil na tag-dialysis machine kay kung may datidaran na ka, gusto ka magpalimpyo sa imo dugo, ani lang ka. Pa-dialysis lang ka. Dali. Vince, ikaw una, Vince. Pagpa-cleaning ko sa dugo, ma'am. Sige, pa-dialysis ka isang beses para i-filter. We also very thankful for your donation of the old ultrasound machine, the X-ray machine. We have X-ray machine pero nandun lang yung bago namin. Here, wala sila dito no, sa City Health. And then we have hundreds of patients every day. So, we have hospital kasi doon, somewhere in one of our barangay. We're very thankful also kay lately we received also a super health center with all this machine also. And then we're also very lucky because we have an agreement or a MOA with Along Hospital sa Zamboanga, West Medical Center for cancer patients. So we only need to pay 30,000 for food and lodging for one month free yung radiation ng cancer patients. That is a hospital owned by the group of Manibi Pangilinan. We are also very happy because a few months ago we also have a MOA with the Table Cure. It's a specialized on children, no? Children, disabled children, yung mga cleft palate, lahat yung mga club foot, deformed foot, lahat. So we just, our obligation just to recruit a patient and send them to Davao City. Andun kasi yung hospital nila. At tomorrow, we'll be sending again another group. So, when we send a group, i-schedule namin na meron na rin okay na doon na mga pasyente namin para pagbalik ng poster namin, karga din yung treated na. So that, very lucky because that kind of operation costs a lot of money. Meron nga mga, pati anak ng military, anak ng mga teacher, gano'n. Pasali din pinadala namin. So, it's free. We don't need to pay anything. Even the operations, medicines, board and lodging, pati na ang watcher na free din siya sa board and lodging. So, mga assistive device na lahat, mga steel shoes, mga ano nila, libre lahat. So, I'm very lucky to have all these partners. And today, again, receive brand new machines, mga latest machine from your church. So, we're very grateful for this contribution of medical equipment. It is a gift of hope for us, a healing and a renewed opportunities for our countless individuals and family who depends on quality and accessible healthcare. Your kindness perfectly supplements our vision of making healthcare services more available and affordable to every Pagadianon, especially those who are financially challenged and cannot afford the high cost of treatment in private hospitals and private medical facilities. Despite our limited resources, we try our best so that the city government has remained steadfast in investing in the health and well-being of our people. We've spent more than 50 million pesos for laboratory equipment, also like ultrasound, but they're placed in our infirmary, we call it our hospital there. And for many years, our hospital is not functional. So in my first two terms, I was able to revive it. And then when I was in a forced vacation, somebody took over and they closed it again. So wala na naman kaming hospital. So when my return of my comeback, I revived again the hospital. And now we have constructed a two-story building maybe it will be operational in a few months from now. By then, we can accommodate maybe 50 to 60 patient bed capacity. So that our hospital is for free. Zero billing, walang bayad. And we also have a city pharmacy para reseta ng mga doctor ko to just get the medicine in my pharmacia ng bayan. It's also free. Even maintenance medicine, they can get it for free every month. They get the maintenance medicine for free. To all pagkadihanon, walang pili, no color, no political affiliation, basta lahat pasyente. We treated them. Even here, the dialysis, even those to be patient na nakagamit ang machine. No, we don't choose here, no political colors. Everybody is being treated. So, pag nagkamali naman dito sa hospital o dito sa City Health, Super Health, meron kami mga barangay health center. Pag nagkamali, pag namatay, meron din akong free na free na coffin. Pag nagkamali, coffin, libre din. So, marami kaming free dito. So, sabi namin din siya city, puro kami free. In school namin, we have a free college. We call it, sa ibang lugar, they call it local college. Pero tinanong ko dun sa chat, is it very represent na kailangan na kayo ng local college? Ano? You can name it in any name you want. So, hindi lang pala local college, Pampanga local college, lahat ng mga city local college. So, pwede pala, iba, so, pwede. So, we name it Palidian City International College. Kasi yung diploma, pag mag-apply siya, at least makita, uy, international school pala graduate, tagapin yan. IS school yan. bahala na kung malaman after 1 month, nakatrabaho na eh. So, pagandiyan ka lang pala dyan, pero IS school yan. okay lang, mabait naman, okay na. Huwag na lang. So, at least nakapasok na. So that we see to it na everything is free. Yung kanina doon sa water park, free din yan. Pero kung gawa na ng ordinansa ng mga councilor, may bayad na mamaya. That is for free for how many months? So this milestone would not be possible without the collective support also of many individuals and institutions. So allow me also to express my heartfelt appreciation to our honorable members of Sambayan Panlungsod, particularly chairman of the Committee on Health, Ariel Lim, for their invaluable support and for authorizing me to formally accept all this generous donation. So your partnership demonstrates our shared commitment in protecting and promoting the health of every Pagadianan. Once again, to the representative of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, thank you for believing in our vision and for choosing Pagadian City as one of your partners in this noble mission. Lahat ng said, ha, mga member ng church, pag nagkasakit, padala lang dito. Okay? Yung gusto magpa-cleaning ng dugo, dialysis natin. So, baka magtanong kay anong church ito, ha? This is formerly Mormons. Okay? One of the biggest church Your generosity will continue to create a lasting impact for many years to come. As every patient who benefits from this facility will always be a living testament to your compassion and love for humanity. So as your city mayor, I would like to assure you that this donated medical equipment will be utilized responsibly, properly maintained, and dedicated solely for the intended purpose of serving our people with excellence, compassion, and integrity. So let this occasion remind us that when government, the faith-based organization, and the community work together, we create a stronger, a healthier, and more compassionate communities. So once again, to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, thank you very much for your generosity, your trust, and your unwavering commitment to help and improve the lives of many Pagadianos. May God continue to bless your church abundantly as you continue to become instrument of hope and healing to communities around the world. Mabuhay po kayo. Again, good afternoon, good evening, and may God bless every one of us. Ascenso Pagadian.
10: So, nabati na to, no? Ang mensahe ni Mirsa Miko, ganin, nalipay man siya, nga naani, kay makatabang na gyud ni, o dungag, kay nanaman yung existing, ani, labi na yung dialysis machine, nanaman, pero kulang man gyud, unya, napag yung x-ray, muna na kanindot, unya, napoy sa mga kababayanan, kini sa mga MABDOS, naani, niya, napay ultrasound machine, so, daghan na yung mga equipment, so, at least nga makatabang ni, kay gitan-aw magud na ni Mayor Samico nga matan-aw mahatag ang pagtagad ang panglawas gani usa man ni anes gutan pod no katong gihimo nga tibukyor okay apil man to sa panglawas nalipay pod siya kay ang gipaambit pod sa kini mga religious sector para at least pod ma-aware sila og basin diay og nasa mga kaila
14: okay basin niya og nasa mga ilang membro ba na mga kaila inguna na so at least matabangan ang pinagi simbahan. Ang simbahan may windows ng itos local government unit. O diba ka, may ngon lang ang taga-simbahan, mga higala nga. At to lang mo si ito, City Hall.
10: Oo.
14: At least, kanto mga wak kahibalo. Kaya bisan pag-unsao ni mo kadaghan sa informasyon. Mga higala mo, social media, mga maradyo, mga uban. Doon na pag yung mga uban nga wak na sayod. Na dining ingon-aning nga programa.
10: Ayag, naging siya nga, madlok mga good measure kay ang ibayad lagi. Kana mga problema ng ibayad kay kisa mga ginikanan nga nagtigom daan o para hospital. Ingko nga libre man sa city government. Wala na kay dadon dito. Wala endorsement sa leader, wala endorsement sa kapitan, wala endorsement sa mayor. Mato lang ka dito, libre ang pagtambal sa imong pagstay sa operasyon, ang tambal libre, ang operasyon libre. Unya ang pagkaon sa pasyente o ang watcher libre.
14: Manay nakanindot bitaw diri sa pagadian kay di na kakinahanglan og kuan ba? Leader.
10: No.
14: Di na kakinahanglan og papirmay sa ni dito sa imong barangay leader. Asa ka nga barangay?
10: Nya. Pagkaman sa barangay leader, initial po si kapitan kay ato manas kapitan.
14: Initially po dito kay kuan man para ma-coordinate na sa barangay ba?
10: Unay coordination.
14: Perting, kutiha, perting, naghanag, agian, mga higala. Lagi sabi ni saya pa, mahilis na namin si Nilas. Kaya ang yata, may okay kayo da, okay. Sa malita.
10: Kwarta. So, maunay ang programa sa city government. Unya, nakita ni sa sektor. Pag nakita sa religious sector, isa nga nindot lang yung programa sa city government, no? Ninana na itambalan, wala na kinahanglan o pirma-pirma sa mga leader-leader, wala na endorsement. Unya, nakita nila nga, ang ayan yun, tabangan, tagaag equipment, kay usama po na sila ang mga pangindahay nga. Doon ay may paglawas ang katawahan.
14: Daming oras, mga igala. Kapsa na ito sa oras ng panahon. Antod Lunes po hon. Samang tatna o samang istasyon. Kini nyo igala sa kanginan.
10: Kini sa ilang propagis mo kanoy.
14: Kini subscribe sa rabotin. Daging salamat sa pagpaminaw. Adlaw ka na itong tanan.
12: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
11: Radyo Magbating.
16: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
17: Armando Castillo ng Danday. Puyentang Mendoro. Oh. Puyno na ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad dahil pagampaga.